0: Baygon, 100% knockdown.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Doni. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes.

yung pakiramdam na habang ang iba unti-unti nang naaabot ang mga pangarap nila, ikaw, nandito pa rin. Nagsisimula. Naghahanap at lumalaban pa rin. Minsan, mapapatanong ka na lang sa sarili mo, nahuhuli na ba ako? Magandang araw mga ka-vibes. Welcome na welcome kayo dito sa ating programang Mula kay Maestro. At syempre kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero. Ako po si DJ Donny sa inyong number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Mga ka-vibes, habang tumatagal ay napapansin natin na para bang mas bumibilis ang takbo o ang pag-imbulog ng mundo, di ba? Sa social media, halos araw-araw may bagong achievement tayong nakikita. Doon sa mga dati nating kaklase, sa mga dati nating kakilala, sa mga kaibigan natin o hindi naman kaya'y sa ating mga kamag-anak. Mayroon silang mga pinopost na bagong sasakyan, bagong trabaho, bagong relasyon, gayon din yung bagong tagumpay nila sa buhay nila. At minsan, mga ka-vibes, ay hindi talaga natin naiiwasan na ikumpara yung sarili natin. Pero ngayong araw, gusto kong ipaalala sa lahat ng ating mga ka-vibes. Hindi ka nahuhuli sa buhay. Magkakaiba lang tayo ng oras, laban, at destinasyon na tinatahak. Kaya minsan akala natin nahuhuli tayo dahil hindi pa natin naaabot yung mga gusto nating marating. Pero ang totoo, may mga laban naman talagang mas mabigat para sa iba. May mga taong kailangang magtrabaho agad at may mga taong inuuna ang pamilya. Gayun din, may mga taong tahimik na lumalaban sa sariling problema. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo, ka-vibes, dahil lang hindi pareho ang timeline mo sa iba. Mga ka-vibes, tandaan po ninyo, hindi porket mabagal ka, wala ka nang mararating, hindi karera ang buhay, hindi paramihan ang achievement, hindi pabilisan ng tagumpay. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. At kung meron kayong gustong ibahagi sa ating pag-uusapang hugot ngayong araw na ito, ay maaari nyo po yung i-text sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Ganyan din, you can follow our Facebook page. Just search www.facebook.com/GV991. Ganyan din sa ating iba't ibang social media accounts such as sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306 at sa YouTube channel GV99.1 Your Good Vibe Station. Kung wala kayong radyo, hindi problema yan. Maaaring gamitin ang inyong mga mobile phones para mapakinggan ang ating programa at ang mga paboritong programa at DJs ng GV99.1. Just download MixLR app o hindi naman kaya bisitahin ang mismong website. Just type www.mixlr.com/GV-991. Time check muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, it's 9:15 a.m. At ang oras hatid sa atin ang Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. Gayun din ang Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. They are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates.
mga ka-vibes, samahan nyo ko sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa. Dito lang yan mula kay Maestro, kasamang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, sa inyong nag-iisang number one Good Vibes Station ng Bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Paalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
2: Let's go, Lala!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Mele

Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang programang mula kay Maestro, kasama pa rin ang inyong maestrong hugutero, si DJ Donnie, sa inyong nag-iisang good vibe station ng bayan, ng GV99.1. Ang topic nga pala natin ngayon ay patungkol sa, alam niyo yun, yung madalas nahuhuli tayo, iniisip natin, nahuhuli na tayo sa buhay. At yan ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito, at yan ang paghuhugutan din natin na hindi ka nahuhuli sa buhay. Pero bago tayo dumako dyan ha, sa ating topic ngayon, at magbigay ng tatlong dahilan o yung 3 reasons kung bakit hindi ka nahuhuli sa buhay, o yung mga paalala na ibibigay natin, time check muna tayo. Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 47 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, ang oras sa tid sa atin ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance, as well as Delicious Dough. Order from any Delicious branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only, and they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. At maaari din po kayong makilahok sa ating usapin ngayon patungkol sa pagkahuli o yung feeling natin na huhuli na tayo sa buhay, at maaari po ninyong i-send ang inyong mga karanasan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At may mga ka-vibes na po tayong nag-text at nagpapa-request ng kanilang mga awitin. Good morning, DJ Donnie. Paki-play po naman ninyo ang How Can I Fall. This is Gretchen from Parac, Pampanga, and thank you. Gayon din ang ating ka-vibes 3016. Good morning, DJ Donnie. Pwede po bang i-request ang Anywhere For You by Backstreet Boys? Salamat po. Yung dalawang songs na nire-request ng ating mga ka-vibes ay mapakikinggan ninyo right after ng segment po nating 3 songs. Again, nasa 3 songs na po tayo. Ibig sabihin, magbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization, tatlong aral na pwede nating dalhin sa araw-araw nating laban sa buhay.

Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay tatlong paalala kung bakit hindi ka nahuhuli sa buhay. Umpisahan na natin ang unang dahilan kung bakit hindi tayo o bakit kailangan natin paalalahanan ng sarili natin kung bakit hindi ka nahuhuli sa buhay ay dahil may sarili kang timeline. Ang unang paalala, mga ka-vibes, ay may kanya-kanya tayong timeline. Kasi hindi naman pare-pareho yung buhay natin. Diba? May mga taong maagang nagtatagumpay at may mga taong mas natatagalan bago makita yung direksyon nila. At okay lang iyon dahil tulad nga ng nabanggit natin kanina, ang buhay ay hindi pabilisan dahil ang buhay ay isang paglalakbay. Yan ang unang paalala, mga ka-vibes, na may kanya-kanya tayong timeline ng ating buhay. Kaya huwag tayong ma-stressed, no? Huwag tayong ma-depressed kung nakikita man natin yung mga taong nasa paligid natin na umuunlad, umaasenso, umaangat sa buhay. Maybe mas nauna lang sila sa'yo at ang susunod ay ikaw naman. At ang ating ikalawang paalala kung bakit hindi ka nahuhuli sa buhay, dahil hindi lahat ng nakikita mo, lalong-lalo na sa social media ngayon, ay katotohanan. Minsan kasi, mga ka-vibes, o hindi minsan, madalas, naiinggit tayo doon sa nakikita natin sa social media. Pero kailangan mong tandaan, hindi lahat ng masaya online ay masaya rin sa totoong buhay. May mga taong successful sa paningin ng iba, pero alam nyo, tahimik din silang napapagod at minsan rin silang nawala. Okay, mga ka-vibes, ha? Kaya dyan sa mga mahilig mag-social media at naiinggit sila kapag may nakikita silang mga old friends nila, old classmates nila, or hindi naman kaya yung mga kamag-anak na nakita nilang nagpagawa ng bahay, nagkaroon ng bagong sasakyan, hindi dapat tayo mainggit. Kasi hindi rin naman natin alam yung mga sacrifices na ginawa nila para makamit yung mga achievement na yun sa buhay nila. Maybe, mas nagsumikap lang sila sa iyo ng konti kaya mas maaga silang umunlad, mas maaga nilang na-achieve yung gusto nilang buhay. Ibig sabihin lamang nito ay kailangan nating kumayod pa ng konti, mas dagdagan ng effort, pero hindi kailangan madaliin. Dahil darating din yung panahon, darating din yung oras na tayo naman ang uunlad. At ang ikatlong paalala ay mahalaga. Nagpapatuloy ko pa rin sumubok. Kahit mabagal, kahit hirap, kahit minsan gusto mo nang sumuko. At habang patuloy kang bumabangon at sumusubok, ibig sabihin nito ay hindi ka nahuhuli. Mga ka-vibes, yan po ang ating tatlong paalala kung bakit hindi ka nahuhuli sa buhay. Una, may sarili kang timeline. Pangalawa, hindi lahat ng nakikita mo ay buong katotohanan. At ang ikatlo, ang mahalaga ay patuloy kang sumusubok. Para sa akin, mga ka-vibes, isa sa pinakamabigat na pressure ngayon ay yung pakiramdam na kailangan mong habulin ang takbo ng ibang tao. Pero habang tumatanda ako, mas lalo kong naiintindihan na hindi pala dapat ikumpara ang buhay natin sa iba. Kasi may mga laban kang ikaw lang nakakaalam. At kung nagagawa mo pa rin lumaban araw-araw, kahit pagod ka na, ay panalo ka na doon. At yan po ang ating threesons ngayong araw na ito.
Magbabalik muli ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

Hello mga ka-vibes, muling nagbabalik si DJ Donnie, ang inyong maestrong hugutero, syempre sa programang MKM mula kay maestro, dito pa rin sa inyong number one good vibe station ng bayan, GV99.1. Time check muna tayo, oras sa buong Pilipinas, it's 10:43 a.m. at ang oras ay hatid sa atin ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, and refreshing drinks and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. Gayon din ang Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. And they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. At syempre mga ka-vibes, nasa second hour na tayo ng ating programa. So it only means na tayo ay magbabasa na ng isang hugot tula na mula kay maestro. Pero bago ho tayo maghugot tula ha, kung magbasa ng ating tula ngayon, ay maaari pa rin po kayong mag-text sa mga sumusunod na numero 0967 069

mapakinggan sa inyong mga cellphones, sa just download MixLR app, o hindi naman kaya bisitahin ang mismong website www.mixlr.com/gv-991 sa lahat ng bumabiyahe.

biyahe, paalis, ng dala ng payong kung kinakailangan o kung pwedeng ipagpaliban sa mas, alam nyo, yung hapon na, yung medyo paggabi na, yung mga lakad natin nang sa ganun ay hindi tayo mainitan. Alam naman po natin na very rampant din ngayong tag-init ay yung tinatawag nating heat stroke. At walang pinipiling edad ho ang heat stroke. Mapabata man, binata, dalaga, o matanda ay pwedeng tamaan po ng heat stroke. So yan po ay munting paalala ni DJ Donny sa programang MKM mula kay Maestro. Like what I've said a while back, welcome to our second part of our program at pupunta na tayo sa isang tula. At ito ay mula kay Maestro na pinamagatang Hindi Ako Nahuhuli. Habang ang mundo'y mabilis na tumatakbo, ako na may tahimik na sumusubok tumayo. Habang sila'y unti-unti nang umaangat, ako na may nananatili sa laban na mabigat. Sa bawat tagumpay na aking nasisilayan, may mga tanong na bumubulong sa aking isipan. Bakit tila ang bagal ng takbo ng buhay ko? Darating din kaya ang panahon ko? Ngumingiti ako sa harap ng maraming tao. Kunwari ayos lang, kahit pagod na ang puso, pinipilit makisabay sa agos ng mundo. Kahit unti-unti nang nalulunod sa sarili kong pagdududa at pagkatalo. May mga gabing tahimik na lang akong nakatingin. Habang iniisip kung sapat pa ba ang aking lakas at damdamin. Pakiramdam ko'y napag-iiwanan na ako ng panahon. Habang mga pangarap ko'y tila unti-unting nilalamon. Pero sa bawat pagod na gusto ko nang bitawan, may munting pag-asang pilit pa rin lumalaban. Na balang araw, darating din ang pagkakataon na ako naman ang aahon mula sa kahapon. Hindi man pareho ang bilis ng bawat paglalakbay. Hindi ibig sabihin na wala na akong mararating sa buhay. Dahil may mga tagumpay na hindi minabadali at may mga pangarap na dumarating sa tamang sandali. Kaya kahit mabagal ang aking pag-usad, pipiliin ko pa rin magpatuloy kahit sugatan at pagod. Dahil hindi ako nahuhuli. Ako'y tinuturuan lamang ng buhay na lumaban ng mas matibay. Mga ka-vibes, ang tula natin na pinamagatang Hindi Ako Nahuhuli, ito ay tungkol sa pakiramdam na

na napag-iiwanan ka na ng buhay. Yung habang nakikita mong umaangat ang ibang tao, hindi mo maiwasang tanungin ang sarili mo kung kailan naman darating ang panahon mo. Yung line na ngumingiti ako sa harap ng maraming tao, kunwari ayos lang, kahit pagod na ang puso, iyan yung realidad ng maraming tao ngayon. Marami tayong ngiti na pilit. Marami tayong okay lang ako. Kahit sa totoo lang, pagod at pressured na tayo sa buhay. At ang pinakamensahe ng ating tula, hindi porket mabagal ang progress, ay ibig sabihin nito ay wala ka nang mararating. Hindi karera ang buhay, may kanya-kanya tayong oras, laban at kwento. At minsan, kaya mabagal dahil mas marami tayong pinagdadaanan na hindi nakikita ng iba. Pero habang patuloy kang lumalaban at hindi sumusuko, hindi ka nahuhuli. At darating din yung araw na makakarating ka rin sa paroroonan mo. Muli, yan ang ating MLKM mula kay Maestro ngayong Linggo. Ako, si DJ Donnie, ang inyong maestrong hugotero. Magbabalik tayo maya-maya makalipas lamang ang ilang paalala at awitin. Kaya naman, manatiling nakatutok dito sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

Bakit ngayon kaya? Bakit ngayon kung kailan ng aking puso?

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
4: Mga kwento magpapabilib, magpapakilig, at magpapaantig sa ating puso. Mga kwentong puno ng inspirasyon at muling pagbangon. Dahil sa buhay, lagi kayong may kaakay. Kaakay with DJ Kakay tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa GV99.1.
5: Now playing original Filipino music on GV99.1, Your Good Vibes.

0: Andyan, ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Pa-order pa po!
1: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
0: Extra galing! Gigado, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9. Your good vibes.
7: Magbigay lang muna tayo ng update sa ginagawang gusali sa Angeles City na gumuho kaninang madaling araw. Isang malaking trahedya ang gumising sa mga residente ng Angeles City matapos gumuho ang isang ginagawang gusali sa Barangay Balibago madaling araw nitong Linggo. Agad na rumusponde ang mga otoridad upang iligtas ang mga biktima na karamihan umano ay natutulog sa loob ng estruktura nang maganap ang insidente. Ayon sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, natanggap nila ang emergency call dakong alas 3 ng madaling araw sa Teodoro Street. Batay sa ulat ng mga saksi, bigla na lamang umanong bumigay ang siyam na palapag ng gusali matapos ang ilang oras ng malakas na ulan at bugso ng hangin sa lungsod kahapon Sabado ng gabi. Dahil sa tindi ng pagbagsak, nadamay din ang mga kalapit na establishmento, kabilang ang isang money changer at isang apartel. Mabilis namang inatasan ni Mayor John Lazatin ang Unified Command System kung saan na pinangunahan ng Bureau of Fire Protection ang paghahanap sa mga biktima habang nagbabantay naman ang kapulisan para sa seguridad ng lugar. Sa pinakahuling tala ng lokal ng pamahalaan, umakyat na sa 24 na individual ang matagumpay na nailigtas ng mga rescuer mula sa guho. Bukod pa sa 2 residente na sinagip mula sa katabing apartel. Sa kabila nito, labis pa rin ang pangamba ng mga pamilya dahil ayon sa project foreman, nasa 30 hanggang 40 tao pa ang hindi mahanap. Tinataya naman ng ilang residente na maaaring umabot sa 80 manggagawa ang natutulog sa loob ng gusali nang mangyari ang trahedya. Sa kasalukuyan, wala pa namang naitatalang nasawi sa insidente habang patuloy na gumagamit ng heavy equipment ang mga otoridad upang dahan-dahang alisin ang mga labi ng semento nang hindi mailagay sa panganib ang mga posibleng buhay pa sa ilalim ng guho. Pinapayuhan naman ng publiko na iwasan muna ang pagdaan sa naturang kalsada upang hindi maantala ang isinasagawang rescue operations. Magbabalik si DJ Donnie makalipas lamang ng ilang tugtugin.

Muli ka vibes ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero dito pa rin yan sa Good Vibes Station ng Bayan, GV99.1. At doon nga sa flash report natin kanina, no, mga ka-vibes, ay nasabi natin na may mga na-trap pa rin mga manggagawa doon. At sana mga ka-vibes ay ipagdasal po natin na nasa maayos silang kondisyon, na sila ay mailigtas ng maayos dito sa nangyaring trahedya dito sa Barangay Balibago. Okay mga ka-vibes, bago po tayo tuluyang magpaalam, pinag-usapan natin ngayong araw ay patungkol sa hindi ka nahuhuli sa buhay. Alam nyo mga ka-vibes, kung pakiramdam mo ngayon ay napag-iiwanan ka na, gusto kong ipalala sa iyo o ipaalala sa iyo na hindi pare-pareho ang takbo ng buhay natin. May mga taong mabilis makarating, may mga taong mas maraming kailangang daanan bago makarating. At walang masama doon mga ka-vibes. Hindi nasusukat ang halaga mo sa edad, sa trabaho, pera o achievement. Minsan kasi, alam po ninyo, ang pinakamahalagang tagumpay ay yung nagpatuloy ka kahit sobrang pagal, sobrang pagod ka na. Kaya huwag mong maliitin yung sarili mo dahil mabagal yung progress mo. Hindi mo kailangang makipagkarera sa iba. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. At balang araw, kapag lumingon ka sa pinagdadaanan o pinagdaanan mo, mapapangiti ka na lang dahil kahit mabagal, kinaya mo. At para sa lahat ng pakiramdam nila ay nahuhuli na sila sa buhay, huwag kayong mag-alala mga ka-vibes. Darating din kayo doon sa buhay na pinapangarap ninyo. Muli, ito ang inyong programang mula kay Maestro, kasama ang inyong maestrong hugotero. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga ka-vibes. Ingat palagi at magandang araw sa inyong lahat. Manatiling nakatutok, nakikinig dito sa inyong nag-iisang number one Good Vibes Station ng Bayan. Walang iba kundi ang GV99.1, Your Good Vibes.

So yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back to me. Opo. What, parang every entry ko na lang, welcome back to me. Charis. Anyway, welcome po sa aking programang Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. Ayan. Magandang hapon po. Ano, napaka-init ngayong tanghali. Grabe. Kung gaano kalakas ang ulan kagabi, ganun naman kainit ang araw ngayong tanghali. Lalong-lalo na dito sa Angeles City area or sa bandang Pampanga. Ayan. Anyway, kamusta naman ang mga weekends nyo, mga ka-vibes? At bago tayo magpatuloy sa mga nakaka-good vibes na story ngayong hapon, eh magbibigay muna ako ng konting updates para sa ating mga taga-Angeles City at buong Central Luzon, no? Mga ka-vibes, may nakakalungkot na balita tayo dito sa Angeles City na kanina umadaling araw, bandang alas 3, ay gumuho ang isang tinatayang 9-story na hotel construction site sa May Teodoro Street, Barangay Balibago. Nailigtas na ang 26 na tao, yung mga 24 na workers at dalawang guests mula sa katabing apartel na Dadamay. Pero ayon sa foreman, mga ka-vibes, may mga 30 hanggang 40 pang construction workers ang pinangangabahang na trap sa loob ng gumuhong gusali. Todo kayod naman ngayon ang mga rescue teams natin para mahanap at maligtas sila, bagamat mahirap ang sitwasyon dahil sa mga nagbagsak ang wire ng kuryente at mga debris. Pero patuloy ang pagtulong ng local na pamahalaan. Sinasabing ang malakas na hangin at ulan kagabi ang posibleng dahilan sa kaya bumigay ang building. And sa mga ka-vibes natin na magsisimba ngayong tanghali or mamayang gabi, isama po natin sila sa ating mga dasal ngayong Linggo, mga ka-vibes. At syempre, dahil ulan at panahon ang pinag-uusapan natin, alamin natin ang lagay ng kalangitan sa buong Central Luzon para iwas aberya sa mga gagala ngayong Sunday afternoon, di ba? Para naman alam nyo kung anong dadalhin natin. Sa pangkalahatan dito sa ating Region 3, medyo makulimlim tayo ngayon. Ay hindi, actually mainit na po ngayon. Kanina kasi ang temperatura natin ay 33 degrees Celsius. Pero ngayon ay tignan natin kung ano ating temperatura ngayon. Pero tataas hanggang 41 degrees Celsius ang ating weather or ang init ng panahon ngayon. Narito naman ang forecast sa iba't ibang lugar para sa Pampanga, specifically Angeles City, San Fernando at Mabalacat. May 50% chance ng ulan at thunderstorms ngayong hapon at tataas pa hanggang sa 65% mamayang gabi. Ang pinakamataas na init natin ngayon pala ay dito sa Pampanga ay 36% or 36 degrees Celsius. Paalala lang po sa mga taga San Fernando at sa mga lugar na madalas bahain dito sa Pampanga, mag-iingat po sa biglaang baha kung sakaling bumuhos ang malakas na ulan na mamaya. Ayan. Para naman sa Tarlac at Zambales, todo ingat po tayo dahil sobrang init, mga ka-vibes, lalo na sa mga lugar na yan. Nagbabala ang pag-asa dahil sa pasok sa danger level ang heat index sa inyong lugar na pwedeng umabot sa nakakapasong 44 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius. Kaya naman, inom po tayo ng maraming tubig para hindi tayo ma-heat stroke at syempre magdala tayo ng payong. At kung lalabas kayo, mga ka-vibes, huwag natin kalimutan ang sunscreen. Oo. Sobrang init. Grabe, nakapag-sunscreen nga ako kanina eh. Paano naman hindi ako magsa-sunscreen, te? Bilad na bilad talaga ako. Dahil commuter ang DJ Betty, di ba? Ayan, mag-iingat po tayo. Ayan, sa Aurora at Nueva Ecija naman, napaka-init din sa inyong lugar dahil ang heat index sa inyo ay aabot ng 44 degrees Celsius ngayong araw. Kasi pareho din sa Bataan at
Olongga po. Kaya naman, mga ka-vibes, kung saan man kayo sa Region 3, sa mga lugar na madaling bahain or sa mga lugar na sobrang init ngayong araw, eh maging alerto at mag-ingat po tayo lagi. Ayan, tuloy-tuloy na natin mamaya, mga ka-vibes, sa mga good vibe stories natin, sa mga ka-vibes natin na may gusto i-share na mga act of kindness na nasaksihan nila o kaya naman na-experience nila, ay mag-text lamang sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At syempre, pwede rin kayong mag... pwede na ba akong mag-chill? Opo, opo. Anyway, pwede na kayong mag-chat syempre sa ating Facebook page. Ayan, just visit www.facebook.com/GV991 or just simply search GV99.1. Mag-follow, like, at subscribe na kayo sa ating mga social media accounts. Andyan ang TikTok, X, and Instagram at YouTube channel. Syempre, i-search lamang ang GV99.1. Sa MixLR naman sa mga ka-vibes natin na online or kung saan man lupalop ng ating bansa or ng mundo, ayan, i-download lamang

Ayan, sana okay ang hapon nyo at sana nakapag-lunch na kayo ngayong tanghali. Ano? Para naman busog-lusog busog-lusog? Ano ba yun? Anyway, sa mga vibes natin na naghahanap pa rin ng kainan dyan, ayan, visit the Bigger Better Capitan Sports Bar in Mabalacad. Meron silang back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, and refreshing drinks. At syempre, meron din silang KTV rooms at open sila 24/7 with free entrance. Anyway, you're still listening to your number one Good Vibes to Good Vibes Station, GV99.1, and I'm your baby, DJ Betty, ng Vibe Check. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy na natin, no, ang ating Good Vibes stories. Dahil medyo, or talagang heavy yung ano, yung ating panimula kanina dahil nga sa disgrasya na nangyari dito sa ano, sa may Balibago area, no? Anyway, ayan, mag-share na tayo ng Good Vibes stories, mga ka-vibes. Sana nagising pa kayo. Lalo na siesta time ngayon. Diba? Tapos sobrang init pa. Ewan ko, meron talagang effect yung ano, yung init ng panahon, ano, lalo na sa tanghalian. Ang sarap matulog, pero wag naman sana po yung feeling na ano, na mina-microwave tayo. Alam nyo ba, sa kwarto ko, ang baba na ng temperature, pero sobrang init pa rin. My God! Parang feeling ko, sabi ko, pag normal na araw, hindi ako nagpapawis. Nakabukas na ang aircon na, di ba? Kaya tumataas yung ano eh, yung bill ng kuryente. Alam niyo naman, pag summer, ganyan talaga. Dito sa Philippines, only in the Philippines. Serious! Sobrang init ba naman ang panahon? Ayan, old pack muna tayo mga ka-vibes. Alam niyo ba, dati na ang alarm clocks, before alarm clocks, and way before smartphones alarms, there were people called knocker-uppers. Ayan. Na kung saan, literal na kakatok sila sa mga bintana, ganon, or pinto, just to wake people up for work. Up until 1970s, knocker-uppers used a long stick, soft hammers, rattles, or even pea shooters to reach their clients' windows. Ayan. Now you know. Di ba? Possibly pala yun. Nakalain mo noong ginagawa pala ng mga tao. Literal na tamang katok-katok lang. Okay. Sana po, wala po ba ganun sa Pilipinas? Charis, baka mapag may kumatok sa amin, matakot kaming lahat. Iba, akyat bahay na pala yung sobrang layo ng gate, pero may kumatok sa bintana. Wag po. O kaya yung kumatok nasa second floor. Tanghaling tapat, oo, tinatakot ko ang aking sarili. Grabe si DJ Betty, ayan. Dahil tanghaling tapat din, at alam natin, di ba? Pag mga ganitong oras, ang gusto mo, ano, yung may chinichichaka. Chinichicha? Ayan, may mga pinapapaka, ayan. Kaya naman, syempre, mag-order na kayo from any branch ng Delis Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Ayan. Open for franchise sila again soon. Stay tuned or follow Delis Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Best yan sa tanghaling tapad. Mag-start na tayo sa ating first Good Vibes story!
Mga ka-vibes. Ayan. This is from Arthos. Sabi niya, I was walking in a park in Makati and didn't notice that my shoelaces were loose. A final destination scene in the making, sabi niya. Oh, tama na. Yung ano, sasabit siya sa... sasabit siya sa escalator, ganun. Di ba ganun yung mga scene ng final destination? Anyway, ayan. Sabi niya, but then a Chinese lady gently tapped me and pointed at my shoe. Sabi niya, I was touched because it looks like it's hard for her to communicate but still went out of her way. Ayan, di ba? Kung sino pa yung mga hindi natin ine-expect na tutulong, eh sila ang tutulong. Actually, ang dami-daming makakakita sa'yo nun. For, as in, sa totoo lang, di ba? Sa true lang, ang daming makakakita sa'yo ng oras na yon. Pero, yung tao pa na hindi, siguro, na hindi siya, ano, hindi siya ganon kagaling sa pagsalita ng Ingles, or syempre dahil nga meron siyang mother tongue, di ba? Ano, Chinese, or, yeah, ayon. Or Mandarin, ayan. Diba? Sila pa talaga yung lumapit para sabab magsabi na, ay, yung ano mo, yung sapatos mo, hindi siya nakatali, diba? Baka ma-final destination ka. Cheers! Ayan na, dahil dyan, Chinese lady na tumunong kay Arthos at nag-point out ng ano niya, ng loose shoelaces niya. You pass the vibe check. Diba? Mga simpleng bagay na nakaka-good vibes talaga. Diba? Kahit ano nga lang, kahit bigyan ka lang ng tubig sa daan, super good vibes na yon. Lalo na sa init ng panahon. Diba? Yung mga vibes natin dyan, oo. Lalo na sa ganito katanghalian, kainitan, ano natin, be aware of our surroundings. Huh? I mean, medyo maging ano tayo, mapagmatsyag, ayan, mapagmatsyag, lalo na syempre, ayan nga, sabi ko nga, mainit ang panahon, baka meron na tayong nadadaanan, na ale, na kuya, di ba, na kabataan, na medyo nahihilo-hilo na sa daan. Ayan, i-guide natin po sila ng maayos. Another good vibe story, ulit tayo, ayan, from Lynn. Sabi niya, nung grade 11 ako, galing ako sa bahay ng classmate ko for thesis or research. Medyo kalayuan, kaya need sumakay ng tricycle. Nung uuwi na ako, mga 9:30 PM or 10 PM yon, sumakay ako ng tricycle. Hinanap ko wallet ko para sana ready na ako bago ako bumaba. Kaso yung naitabi kong 20 pesos, nawala. Nagpara ako tapos sabi ko kay kuya driver wala akong pambayad. Tinanong niya kung saan ba ako sa baryo namin. Naalala ko pa sabi niya, okay lang walang bayad. Basta makauwi ka sa inyo, gabi na, babae ka pa naman. Aww, nakaka-touch naman yun, diba? Maraming salamat po sa mga tricycle drivers natin na handang tumulong sa mga kabataan, sa mga kababaihan, sa mga kapwa natin tao. Ayan, dahil dyan, kay Manong Tricycle Driver, you pass the vibe check. Ayan mga ka-vibes, babalik ulit ako mamaya para sa ating mga good vibe stories at mga yung ating new pack for today. At meron akong i-share na nakaka-good vibe na trivia mamaya. Ayan, again, this is your DJ Betty ng GV99.1, your good vibes.

that's It's Gonna Be Love by Mandy Moore. Ayan. Song request ng isang avid listener natin na si Gretchen. Ayan, hello, hello po. Magandang tanghali po ulit sa inyong lahat. This is your baby DJ Betty ng GV99.1. Your good vibes. Welcome po sa programa kong Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes at usapang kwentuhang ano pa rin tayo ngayon, good vibe stories pa rin tayo mga ka-vibes. Kaya kung may mga good vibe stories kayo, yan, mga unexpected act of kindness na experience nyo or nasaksihan nyo sa ibang tao, ayan, i-text lamang yan sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook page, search GV99.1 or just visit www.facebook.com/GV991. Nagre-reply din po ako sa mga messages. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo sinisin. Gusto nyo magipag-chatmate sa akin. Charis! Biglang chatmate. Naghanap pala ng kachat si DJ Betty. Anyway, ayan, meron din tayong TikTok, X and Instagram. And just search GV99.1. Kung nakasubscribe naman kayo sa Signal TV, channel 306 po tayo. At syempre sa ating YouTube channel, GV99.1, Your Good Vibes Station. Sa mga online ka-vibes natin, andyan pa din ang ating Mixler. Just download the app and search GV99.1. Meron din tayo Radio Garden, syempre. Diba kanina? Narinig nyo ba ako kanina? Just look for our pinned post. Batang-bata eh, no? Parang ano, parang hindi akong makabasag pinggan sa breaker ko. Hindi, meron pa rin po tayong Radio Garden. Although hindi kayo makakapag-chat sa amin doon or makipag-kulitan, ganun. Pwede rin nyo kami pakinggan sa Radio Garden. I-search lamang app at, or download ang app at i-search ang GV99.1 or i-visit ang Radio Garden na site. Tapos i-search nyo ang GV99.1. Yan na lang yung kabilis. At syempre dahil mainit nga ngayong tanghali, naghahanap kayo ng masisilungan, di ba? Magpapalamig ng tanghaling tapat. Ayan, visit Capito Sports Bar. Mga ka-vibes, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open sila 24/7 with free entrance. Sayon. Diba? Perfect for this afternoon. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Basta nga tayo ng mga pabati ng mga ka-vibes natin dyan. Ayan. Good afternoon, DJ Betty. Pakiplay nyo naman po ang It's Gonna Be Love by Mandy Moore. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Hello sa mga taga Porac. Sobrang lakas ng ano, ng ulan kagabi. Natumba ang aming papaya. Oo. Ang dami pa namang bunga nun. Nakakainis. So, sobrang lakas ng hangin. Ayan, eto naman, hello DJ Betty, yung experience ko regarding sa topic mo is, when I was in high school, sabi niya, I used to commute after school. Sumasakay ako ng Pandan jeepney, then when I was about to get off sa jeepney, I didn't notice na nahulog pala ang wallet ko sa seat. Sabi niya. Then, buti na lang may babae akong kasakay na tumawag sa akin na, Kuya, kuya, yung wallet mo. Sabay abot sa akin. Buti na lang ay hindi pa nakakaalis ang jeep. Sabi niya. Nagpa-thank you ako sa babae nag-abot sa akin ng wallet ko. Although, that was way, way back. 12 years ago, hindi ko talaga makalimutan yun. Yun lang, hehe. Salamat, DJ. Ayun. Aww.
Grabe ang bait naman ni ano ni ating nag-abot ng wallet. Kung ibang tao lang 'yan, 'di ba? Baka sabihin finders key. Ay, aminin niyo. Oo, umamin na kayo diyan. Oh, gawaing mateto. Charisa. Pero ayun, dahil diyan kay ating nag-abot ng wallet or nagbalik ng wallet, you pass the vibe check. O, diba? Nakapag-share na lang stories, good vibe stories, si Ka-Vibes ending number 0160. Kayo din mga Ka-Vibes, pwede rin kayo mag-share ng mga good vibe stories nyo. I-text lamang sa mga number ng 0967069-5768 or 0908-516-4466. Eto pa, hello, kamusta ka na DJ Betty? Pa-request naman ng kantang 24 Hours by Kushay. Maraming salamat, Gideon to, ayan, o sige. Play natin yung mga song request nyo mga Ka-Vibes later. Dahil meron pa tayong good vibe stories na nakahilera dito sa aking harapan. Dahil pupunuhin natin ng good vibes ang ating tanghali. Perfect! Diba? Ito from Tiny Spray, sabi niya, high school ako noon, naghahabol ng jeep. Paglingon ko sa likod, may ali. Ayan, na naghahabol din. So I thought, pasahero din siya. Yun pala, inabot niya yung nahulog kong panyo. She could have just ignored it, sabi niya. Pero nag-effort talagang tumakbo para ibalik sa akin. Nasaan ka man ate? I hope you are doing well. Ayan, kapareho ni ano, ni, or similar story ng Ka-Vibes natin kanina, nag-text ng good vibe stories. Ayan, na talagang hinabolo kaya nagpasabi na meron kang naiwan. Ayan. Dahil dyan, kay Ali at kay ate, na mahilig humabol. Charis! Na nag-effort, ayan, para ibalik ang hindi sa kanila. You pass the vibe check. Alam nyo, sa kinatagalan ng ating programa, medyo na-realize ko, ang dami ko palang ano, na-experience din na kabutihan sa buhay, ano, kahit maliliit na bagay man lang yan. Eh dahil si ano, si DJ Betty, meron talaga siyang natural na kasyungaan. Oo. Parang ilagay mo lang ako sa sulok, pwede na akong ibenta. Ganon. Hindi kasi ako masyadong mapansin sa mga bagay-bagay. Eh dahil nung college days, bumabiyahe ako ng Tarlac to Angeles City. So pagdating namin sa ano, sa gabi na to, mga Ka-Vibes. Pagdating namin sa may terminal ng Dau, ayan, pagbaba ko doon, yung cellphone ko noon pagkalaki-laki. Nakakainis. Hindi ka ba alam kung sa anong klase cellphone mo? parang mas gusto ko ng dependot na lang. Anyway, habang naglalakad ako sa may terminal, dun sa may gilid, ayan. Di ba, ang dilim ng area na yon, lalo na sa mga taga-Dau dyan, alam niyo yung area na yon. Meron daw, hindi ko to alam, so hindi ko talaga napapansin, di ba? Merong isang ali na sumabay sa akin sa paglalakad. Sinabayan niya ako, although wala akong naririnig kasi nga ako'y naka-headset or naka-headphones. Buti na lang din, di ba? Minsan, ano na rin yun, merong, anong tawag dito? May purpose din talaga yung paglalakad ng may headset or headphones. So naka-headset ako, naglalakad lang ako at wala akong ano, pakialam sa paligid. Meron daw sumusunod sa akin na lalaki, ayun. Kaya sinabayan daw niya ako hanggang sa may kanto kung saan may ilaw na. Ayun. Ayun, naalala ko lang bigla. Maraming salamat po kay Ale na nagsumabay sa akin sa paglalakad kahit hindi ko man napansin, di ba?
kung hindi niyo po ako or kung iniwan niyo po ako nung time na yun, hindi ko na lang alam. 'Di ba? Baka meron na naman ano or baka may traumatic na akong experience sa daan na yun. At maraming salamat po. Bigla ko na alala, ayan. Mga bagay na hindi natin alam mo yun, bigla natin maalala na napakabuti pala talaga ng ano ng universe sa atin. Ayan. Maraming salamat po kay Ale na sinabayan ako sa paglalakad noong college days ko. Ayan. Dahil dyan, Ale, you pass the vibe check. Diba? Deserve talaga ng palakpakan ni Ale or sa mga ka-vibes natin na mahilig tumulong dyan ng bukal sa loob at walang hinihinging kapalit. Imagine, babae din yun at yung sumusunod sa akin ay lalaki, diba? Imagine ninyo na lang. Babae din ang tumulong. I mean, diba? Ang laki ng chance na, syempre, alam mo yun, pwedeng madamay pa siya if ever, pero hindi niya akong iniwan. Ayun, mamaya mga ka-vibes, babalik pa tayo sa mga good vibes para sa mga good vibe stories natin. Pansamantala, pakinggan muna natin ang mga masasayang tugtugin. Napaka-Tagalog naman ni DJ Betty. Masayang tugtugin or happy songs para naman tuloy-tuloy na good vibes ang ating afternoon. Let's listen to the song YMCA and this is your DJ Betty ng GV 99.1. Your good vibes.

That's Hit Me Baby One More Time by Britney Spears. So you're still tuning into your number one good vibe station, GV99.1. And this is still your baby, DJ Betty. Ng GV99.1. Ayan. It's already 2:26 PM, ang ka-vibe. Sana nagising pa rin kayo ngayong tanghali. Opo, kung hindi, ayan, pag-ano ko na lang. Bahala kayo. Ayoko na mag-effort. Gusto ako naman yung pinag-effortan. Ah, harute. Oo. Ganyan po talaga eh, kaya single ako. Siguro dahil sa ganito yung kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Anyway, mga ka-vibes, ayan. So, mga mag-send pa rin ng mga good vibe stories dyan ng unexpected act of kindness na nasaksihan or na-experience nila, mag-message kayo sa ating Facebook page. Just simply search GV99.1 or send us a text at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. With you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Ah, pwede na. Pwede na po ako maging pop star. Parang gusto ko nung palitan si Britney. Di ba? Nag-concert on air si DJ Betty. Akalain mo nga naman yun. Ayan, mag-share tayo na ano, ng new pack for today. Or new fact. Ayan. Kung kanina, di ba, tungkol sa mga alarm clocks nung or mga totoong tao na nagiging alarm clock natin nung years 1970s. Ngayon naman, alam nyo ba, mga ka-vibes, na ang world's oldest cat na nabuhay ay nabuhay siya hanggang 38 years and 3 days old. Ang pangalan niya ay Cream Puff at siya ang oldest cat to ever live. Basta pag mga ano, mga trivyang pusa, ganyan, aso, tuwang-tuwa po talaga. Nakaka-good vibes kaya yung mga ganun. Kung hindi ka ano, hindi ka pet lover, doon ka na. Charis! Na bad trip. Ay, meron pa akong isang ano, isang cat trivia. Random cat trivia. Alam nyo ba na maang pusa, mas love nila ang plant na silver vine kesa sa catnip. Ayan. Merong isang research sa Iwata University na na-discovery nila na mas gusto nila ang silver vine kesa sa catnip. Ayan, sa Iwate University in Japan. Ayan. Kasi pinapili nila yung mga pusa kung ano bang mas gugustuhin nila. Naglagay sila ng catnip at yung isa ay silver vine. Mas pinili nila ang silver vine. Although, di ba, alam natin na sa catnip, mga pusa eh, kagad-agad pinipili nila ang catnip, ganon. Or sa lahat ng mga ano nila, sa mga toys nila. Di ba? Ayan, laging may catnip. Pero mas gusto pala nila ang silver vine. Kasi ang catnip, mga ka-vibes, compare sa silver vine, ang catnip, ito yung parang, kung sa music, ito yung parang loud siya agad. Na alam mo kagad na, ay, catnip yan, ganon. Pero ang silver vine, the more na kinakagat nila yung plant na yun, eh mas nagiging parang potent. Potent? Wow! Hindi, parang mas malakas or parang mas nagiging okay sa kanila yung parang kung sa music, mas nagiging okay yung tunog habang tumatagal. Ayun. Diba? Random cat trivia.

mga gusto kayong ano, cat trivia. Na-share, go lang, mga ka-vibes. Pero, ituloy natin ang ating good vibe stories dahil ilang oras na lang or ilang minuto na lang, eh, magpapaalam na po ako. Paalam mo, guys. Okay lang yan. Every Sunday naman po ako dito ng 12 noon to 3 p.m. sa aking programang Vibe Check. Ayan. Ako po to si DJ Betty. Baka nakakalimutan nyo. Kasi alam nyo na, madalang. Biglang umamin. Ayan, basahin na nga natin yung atin. Good vibe stories natin. From Weekly. Sabi niya, while I was waiting for the bus to arrive, an old lady and with her grandson or son ata asked if pwedeng makiupo sa akin sa waiting shed. Tapos sabi niya, and I didn't mind at all naman. Then my tummy started rumbling because I haven't eaten breakfast and lunch while waiting for the bus. Sabi niya, I was saving my money for the fare. Sabi niya, kaya di na lang ako kumain kasi I was short on money. But the old lady noticed it. Narinig niya daw. Narinig daw yung tunog ng tiyan niya. Kaya binigyan siya ng pandesal. Diba? Ako po, araw-araw pong kumakalam yung sikmura. Sobrang greedy. Araw-araw pong kumakalam yung sikmura ko, but wala pong nagbibigay ng pagkain. Gutumin lang pala. Anyway, dahil dyan, kay ano, kay old lady, kay lola, at syempre sa grandson niya na nakisabay or nakiupo kay Weekly sa waiting shed at binigyan siya ng pandesal, you pass the vibe check. Ayan. Medyo marami-rami pa tayong mga good vibe stories, mga ka-vibes. Pero, ayan. Feeling ko maganda to. Ito, kay ano, kay Diligently. Ayan. 2 years after my mom died, around 2018, I was depressed. Sabi niya, I want to end my life, but I didn't want to, alam mo yun, unalive myself. Kahit na gusto niya na daw mamatay at that time. Habang pauwi ako from work, dumaan at naglakad ako sa isang place. Middle of the night, sabi niya, kung saan common ang holdapan at nagsi-cellphone daw siya para ano yun, para daw to lure them and para ano yun, ma-unalive siya, ganun. Grabe. Anyway, a couple minutes passed, meron akong nakita far away na isang jeep so bright that you can see it coming and stop near to where I am standing, sabi niya. Yung jeepney daw, yung ilaw niya sa loob, na may ilaw-ilaw sa loob sa kanya, was all white. Tapos sabi niya, the driver asked me, saan ka pupunta? Sabi niya, dun po. Tapos tinuro niya yung lugar nila. Tapos he replied, tara, sabay ka na sa akin, libre ko. Naka-uwi ako safely. Tapos sabi niya, maybe God sent a stranger to protect me. God bless that manong. P.S. Sabi niya, nakalimutan kong i-add, walang pasahero si manong nung dumating siya. Aww, medyo nakakilabot ng story na to, ano. Parang, ito talaga yung super unexpected. Yung parang, ano, parang, mga, hindi ko man, ano, hindi, I mean, alam niyo na, miracles happen all the time. Para sa akin, may mga punto lang sa buhay natin na hindi natin napapansin kasi akala natin maliit na bagay lang. Pero, nakita niyo ba to? Itong story na to? Or narinig niyo ba itong story na to? Diba? Parang bumaba ang angel, ganun, para protektahan ang si Kuya, si Diligent, diba? Anyway, kung sino man si Manong Driver,
na tumigil at na kinausap si ano si Kuya, si Diligent. Dahil dyan, you passed the vibe check. Medyo ano, medyo naiiyak ako. Medyo naiiyak! I feel better when I'm dancing. Grabe naman, napaka-emotional ko naman, oo. Nakakaiyak kasi yung mga ganong bagay, mga ganong moments sa life natin. Sinasabi ko naman sa inyo, madami tayong ganto, sobrang daming ganto na nasa alam mo yun, yung pasuko ka na talaga, pasuko ka na. Tapos kahit yung simpleng kamusta ka or hello lang nung araw na yon, parang feeling mo nililigtas ka na, di ba? Or naligtas ka na, or parang pinadaan talaga sa buhay mo para mag-move forward ka pa din. Pero ayun, nakaka-touch na. Sige, isa pang story. Para naman, mag-good vibes pa tayo. Ito from Kaiju. Oh, alam ko to, Kaiju. Charis. Anime lover ka, ah. Ayan, despite financial struggles, sabi niya, my mom always made sure to buy me and my sister burger on our birthdays, sabi niya. We could only afford one, so me and my sister would have to share. So, inahati nila yung burger. But suddenly, we were handed two meals and three burger meal. Apparently, some anonymous Good Samaritan found out that it was my birthday and bought us meals. Grabe! Nakakatuwa naman. Ayan. Lalo na sa mga ano. Grabe, napaka-emotional ko. Wala akong masabi, napaka-emotional ko ngayong araw na to. baka malapit na. Ayan, TMI. Opo, TMI. Sorry na. Pero nakakatuwa kasi yung mga ganitong bagay. Diba? Tsaka ano, nakakatuwa din at mas na-appreciate mo din yung nanay niya. Kasi syempre, kahit gaano kahirap yung ano yung life nila nung kabataan, 'di ba? Mini-make sure niya pa din na na-celebrate nila yung birthday ng anak niya. Kasi wala naman tayong ano, mahirap talaga ang buhay, mga ka-vibes. Opo. Pakahirap ng buhay lalo na kung ano, lumaki kang mahirap. Ang tagal bago ka makaalis sa ano sa ganong estado. Kahit ganong sipag mo. At sabi nga nila, madalas na napapasare yung mga middle class. Kasi nga, talagang nagsisikap tayo, di ba? Nagsisikap tayo sa mga ginagawa natin everyday. Anyway, ayan, dahil dyan kay Good Samaritan na bumili ng meals for the kids kay Kaiju, ayan. At sa kanyang nana, you pass the vibe check. At eto pa, wag nating kalimutan ng mga nanay natin. Naalala ko, syempre dahil about mother. Lalo na nagdaang Mother's Day, wala din ako. Dahil syempre, kahit pa paano naman ay sinelebrate din namin ang Mother's Day. May nanay na naman pong napakae. Pero tuwan-tuwa naman ako. Ayan, na-appreciate ko po lahat ng mga nanay sa mundo. Mga nagpaka-nanay. Naging instant mommy. Mga naging sugar mommy. Basta nagpaka-nanay ka. Ayan. Belated happy Mother's Day.
Sobrang tagal na ten. alam mo hindi. So, anyway, mabalik na alam mamaya para magpaalam mga ka-vibes. Sobrang tagal ko na nagsasalita dito. Anyway, this is your DJ Betty ng GP99.1. Your good vibes. Later ulit.

that, No Scrubs by TLC. Yeah, you're still tuning into your number one good vibe station, GV99.1. Mga vibes, it's already 2:55 p.m. at magpapaalam na po ako. Anyway, abangan niyo po ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. sa aking programang Vibe Check. Ayan. This is your baby, DJ Betty. Ayan. Maraming salamat po sa mga nag-share ng mga good vibe stories nila. Again, kung gusto niyo rin mag-share ng good vibe stories nyo, mga unexpected act of kindness na experience nyo or nakita nyo na ginawa ng ibang tao para sa mga friends natin, family natin, ganun. Pwede nyo po silang i-chat or i-text sa i-chat nyo na lang sa ano sa Facebook page natin, www.facebook.com/gv991. Pwede kayong mag-message doon or kaya naman i-text sa mga numbers 0967 069 5768 or 0908 516 4466 para naman mabasa natin sa next Sunday. Ayan, para ma-share natin sa mga ka-vibes natin para tanghaling tapat, mainit na mainit at diba, good vibes pa rin tayo, hindi tayo sumabay sa init ng panahon. Para chill pa din, ayan. Anyway, maraming salamat po ulit sa mga ka-vibes natin na nakipagkulitan, na mga nag-text dyan, mga nangamusta. Okay lang po si DJ Betty, miss ko na din kayo. Charis! Next week ulit, mga ka-vibes. Bye! Mwah, mwah.

0: Bygone, 100% knockdown!
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

magandang mainit na hapon mga ka-vibes sa inyong lahat. Araw na naman ng Linggo. At syempre, ito na naman ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your why. May 24, 2026. Siyempre kayo ay nakikinig ng GV99.1 Your Good Vibes. Ayan. Sign lang natin yung message ni Gretchen na mula kay Gretchen. Sabi ni DJ Amir, good afternoon. Pakiplay niyo po ang I'll Never Break Your Heart by Backstreet Boys. This is Gretchen from Park, Pampanga. Mula naman kay 3016. Good afternoon, DJ Amir. Pwede po bang mag-request ng Invisible Man by 98 Degrees? Salamat po. And Norberto, ang aga nyo pong umaranggata ngayon, DJ Amir. Wala pa pong 4 p.m. nandyan na kayo. Oh, diba? Andito na ako, Norberto! Hindi lang ako pumasok agad. Sobra. Oh, pero late din. Anyway, mga ka-vibes, sumahan nyo ako mamayang 6 p.m. At kung kayo may mga pa-shoutout, rewind weekend song requests, you can text me sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. You can also follow us sa aming mga social media accounts sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991. Kung kayo po ay subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo kami sa channel 306. At you can also subscribe, follow us sa aming YouTube channel. It's GV99.1, Your Good Vibes Station. Mga ka-vibes, kung gusto nyo kami mapakinggan 24/7, anytime, anywhere, just download the Mixlr app and Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Mamaya po ay live na naman ako sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV.

sa Pasig City. At sa ngayon po ay narito po ang ating Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. At ayon po sa kapapasok lang na balita ay mahigit 20 individual na po ang pinapaniwala ang natrap matapos gumuho ang siyam na pala pag nagusali nga po dito sa Angeles City. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, as of now, ang priority muna ay search and rescue operation at may mahigit 20 workers na naipit dahil sa nangyaring disgrasya. Tungkol naman sa sanhi ng insidente, huwag muna nating pagtuunan dahil iimbestigahan pa to ani Dizon sa mga mamamahayag. At ayon pa kay Dizon, tuloy-tuloy ang operasyon sa pakikipag-coordinate ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na rumesponde sa lugar ng insidente. Ayan po, ay mula po sa ulat sa GMA. Oh, kapapasok lang pong balita as of 3 PM. Oh, ayan, mga ka-vibes, tuloy-tuloy na tayo, no? Dahil nga nagmamadali si DJ Amir. Lalayong kay Norberto, eh, na-late daw ako. Maaga pa daw ako para sa alas 4. Anyway, mga ka-vibes, dire-diretso na tayo sa ating ganda kawa na segment. Mabilisan lang to. Ano ba ang ating ganda kawa na segment ngayong hapon, mga ka-vibes? Ngayong buwan po ng Mayo, sa ikalawang linggo, ay pinagdiriwang natin ang Safe Motherhood Week. Ayan. So, hindi lang natin ipinagdiriwang yung ating Mother's Day, ang pagmamahal natin na pagmamahal ng isang ina, kundi binibigyan pansin din natin yung kahalagahan ng kalusugan at kaligtasan ng bawat mommy sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Week. Ang pagiging ina po ay isa sa pinakamagandang yugto sa buhay ng isang babae, pero kasabay po nito ang malaking responsibilidad at sakripisyo. Kaya mahalagang maalala natin ang isang healthy pregnancy at safe delivery ay hindi lamang para kay baby, kundi para rin sa kapakanan ni mommy. At sa segment natin ito, pag-usapan natin kung paano maipapanatiling ligtas, malusog at emotionally supported ang mga nanay at soon-to-be moms. So ano ba yung tinatawag na Safe Motherhood Week? Ito ay awareness campaign na naglalayong protektahan ang kalusugan ng mga buntis at mga sanggol. At pinapaalala nito ang kahalagahan ng regular prenatal check-up, tamang nutrisyon, safe childbirth at yung postpartum care. Importansya po ng prenatal check-up is nakakatulong ito para ma-monitor yung kalagayan ni mommy at ni baby at maaagapan ang posibleng komplikasyon at siguradong healthy ang pagbubuntis. At alam nyo ba na ang regular check-up ay hindi gastos lang, kundi investment ito para sa ligtas na panganganak. Ang kalusugan po ng ating mga nanay ay mahalaga rin at madalas inuuna ang mga nanay ng mga nanay natin ng pamilya bago ang kanilang sarili. Pero tandaan natin, mahalaga na sapat din ang pahinga, healthy lifestyle, tamang pagkain at emotional support. Hindi selfish po ang pag-aalaga sa sarili. At napakahalaga po na itong tinatawag na support system. Napakahalaga po na sinusuportahan po ng partner, pamilya, kaibigan at komunidad. Minsan po yung simpleng pag-intindi at pag-aasikaso ay malaking tulong na para sa isang ina. Mga ka-vibes, mga Juana, mga mothers, motherhood is a journey. Walang perpektong nanay. Lahat po ay natututo habang lumalaban para sa ating mga pamilya. At ang mahalaga ay ginagawa nila ang best nila araw-araw para sa kanilang mga anak. Kaya naman, ngayong Safe Motherhood Week, ipaalala natin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat ina ay mahalaga. Ang pagiging ina po ay hindi madaling responsibilidad, kaya nararapat lamang na mabigyan sila ng tamang pag-aalaga, suporta at pagmamahal. At sa lahat po ng mga nanay at magiging nanay, saludo kami sa inyong lahas, sipag at sakripisyo para sa inyong mga pamilya. Dahil ang tunay na ganda ng isang Juana ay makikita sa pusong handang magmahal at mag-alaga ng walang hinihinging kapalit. Kaya
naman kung wala pa kayong merienda, mga nanay. At wala kayong maiisip, pero ito budget friendly. Aba, mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At para sa inyong chillax vibes tonight. At syempre, 24/7, bukas naman to. Diba? At free entrance. Aba, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTB rooms. 3:53. Samantala natin to. Narito ang The Police, Every Breath You Take. Babalik ko si DJ Amir. Play ko lang yung mga song request niya. Diyan lang kayo.

0: we're back mga ka-vibes at live na po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At syempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. It's exactly 4:30 p.m. Ay, magbibigay lang tayo ng update dito sa nangyari po dito sa Angeles City mga ka-vibes ha. Ayan, ano na ba ang ating kaganapan? Ayan, as of kanina, 2 hours ago, may update po ang City Information Office ng Angeles City. Patuloy ang operasyon ng Unified Command System na isinagawang search and rescue operations sa gumuhong under construction building sa Teodoro Street, Balibago, Angeles City. Pinangungunahan ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II bilang responsible officer ng Incident Command System ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang matiyak ang maayos at mabilis na pagresponde sa insidente. Ang Bureau of Fire Protection naman po ang nangunguna sa search, rescue, and retrieval operations, katuwang ang iba pang emergency response unit sa lugar. Dumating din po sa Angeles, Pampanga si DPWH Secretary Vince Dison at MMDA General Manager Yusek Nicolas Torrey III upang personal na alamin ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya kaugnay ng insidente. So, kasalukuyan po, kagaya nga ng sabi ko kanina, ayon po kay DPWH Secretary Vince Dison, ang prioridad po ngayon ay ang search and rescue operation. Kung ano man po yung mga pinanggalingan o pinagmulan ng insidenteng ito, anong nangyari, yan po ay iimbestigahan muna. Ayan, priority po ngayon ay ang search and rescue operation. At sana naman po ay walang maging casualty. Kanina nga po dito, ayan, natatanaw namin sa building, no, dumating ang iba't ibang ambulansya and even the BFP or fire truck po mula sa Pasig City. So, even na iba't ibang agency at mga kalapit na syudad po ay nagtutulong-tulong para dito sa matinding pagguho ng under construction building na ito. Samantala mga ka-vibes, tayo magpapatuloy sa ating programa. Pabati muna ako sa mga birthday celebrants. Ay happy birthday belated yesterday. Siyempre sa aking pamangkin, ayan, kay Asher Matthew Morales. Ayan, kay Asyong, ang Asyong namin. Happy birthday, Nak. Oo, ilang taon na ba yung pamangkin ko? 3 years old na po ang pamangkin ko dyan sa Zaragoza, Nueva Ecija. Kasama ang kanyang daddy at mommy. O, daddy Tonton at si mommy Jeng. Ayan. At siyempre, hello din kay Blue. Congratulations sa pamangkin ko. Nag-recital siya. Ang galing-galing naman ng boses. Manang-mana sa kanyang tita Amir. Ayan. At syempre, belated happy birthday din kay Cherry May. Ang aming katrabaho. Ayan. O sa aming tanggapan. At syempre, sino pa ba ang mga nagbe-birthdays na babatiin ko? Ayon. Uy, ay, nako eh, kahapon pala birthday ng aking aking anak-anakan. Sipin mo, kasama ko sa bahay. Daryl, happy birthday, nak. Happy birthday, Daryl Del Mundo. Ayan na, shout out na kita. Kaya ka pala umuwi, ah. And yes, belated happy birthday din kay Ate Lily Calda Prudenciano. And ayun, kay Cherry May Guanlao. Ayan, happy birthday din kay belated, kay Ma'am Kay. Oo, ng aming tanggapan dyan sa City, Balakat City, and of course kay Doc Tan. Oo, yun, ayan, belated happy birthday. And tomorrow, syempre babatiin ko ang pinakamaganda, pinakasexy, pinakamabait na aking friendship. Ayan, si Ma'am Pao. Ayan, Ma'am Paula Ramos. Ayan, happy birthday, Ma'am Pao. Stay sexy always. Love ya. And syempre, bukas, May 25, ang dami nagbe-birthday. May 25, happy, happy birthday din sa aming napakagwapo, napakasipag. At talaga naman, wala akong masabi. Ayan, ang birthday wish ko sa kanya ay love life. Siyempre, sa aming station manager, ayan, Errol, ayan, si aming DJ Clark. Yay! Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Grabe, no? Ang aming pinakamabait. Ay, pinakamabait ba? Pinakamasipag, pinakagwapo. Ayan, ang aming station manager. Belated advance. Happy birthday bukas. At kay Kuya Jesse Nugit. Ayan, sino pa? Marita Nesperos advance sa May 26 naman ng aking sister, Cheridan Morales. Happy, happy birthday! At syempre kay Lorna Tolentino. Ayan, May 26. At kay Lola Bay, May 27. Ayan, happy, happy birthday! At sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, May 24, 2026. Happy, happy birthday po mga kabayes!
1: Happy birthday!
0: At syempre, ano ba ang ating topic? Uy, kanina, pinatugtog ko po ang Better Than You by Lisa Keith. Bakit? O, yan. Better Than You. Ano bang ating topic this afternoon, mga kabayes? Well, alam natin na may tinatawag na red flag at green flag sa ating mga relationship. Pero alam nyo ba lately, usong-uso ang online na tinatawag na beige flag. Ayan. Pag sinabi mong beige, para siyang light brown na parang darker naman ng white. Parang dirty white. Parang ganun. Basta beige is parang light brown siya. Meron ng ganun, beige flag. Ayan. Ito yung tinatawag na hindi siya toxic. Hindi rin siya sobrang ideal. Pero ito yung mga ugali ng jowa nyo na mapapahinto ka at mapapasabi mong, ba't ganyan siya? Yung tipong harmless naman yun, pero sobrang random. Like, yung mga kwento niyang paulit-ulit, ay kabisado mo na ito. Tumalsik tuloy yung laway ko. May naalala kasi ako, may kilala akong ganyan. Yung bang mga 10 times na niyang paulit-ulit na kwento, kung paano ang construction ng kalsada sa ibang bansa. Memorize ko na tuwing dadaan kami sa mga kalsada. Ayun. So, yun. Yung harmless naman siya, pero yun nga, yung nagsisend ng arrived. Ayan. Imbes na I'm here. O kaya yung nag-google ng movie spoilers habang nanunood kayo kasi hindi siya mapakali. Oh, yung tipong hindi siya makatapos ng isang movie pag nanonood kayong dalawa. Tapos sa mga pinapanood na lang niya, mga short film o kaya mga reels. Ang dali niyang magsawa. Doon pa natin mas nakikilala yung tunay na personality ng isang tao kasi hindi naman lahat no mga weird na gawain na ito. Ay, warning sign. Minsan, quirk lang talaga ng taong mahal natin. Ayan naman, this afternoon, pag-usapan natin, cute ba ang mga beige flag? Oh, kailan siya funny? At kailan naman karapat dapat na pag-isipan kung harmless ba talaga siya? So, ano ba yung tinatawag na beige flag? Oh, may red flag, may green flag, may beige flag. Ayan. Neutral trait po siya. Hindi yan toxic tulad ng red flag. At hindi rin idealized green flag. Ayan. Pero noticeable. Ayan. Kasi oddly specific at medyo random siya. O, diba? Yung, for example, beige flag yung jowa ko eh. O ano ba yung beige flag ng jowa mo? Yung inaayos niya muna yung grocery by category bago niya ito ilagay sa inyong cart. Ayan. Mga kakaiba. Bakit tayo natutuwa sa mga beige flags, mga ka-vibes? Kasi doon lumalabas yung tunay na personality. Hindi scripted. Hindi yung pilit maging perfect. minsan doon nagiging memorable ang isang tao. Hindi man siya main character energy, pero siya yung side quest na gusto mong ulit-ulitin. Ngayon, yung tipong meron siyang gawain, may mga gesture siya na siya lang yun. Diba? Siya lang yun, walang iba. O, yung parang matatawa ka na lang. Like yung kwento ko nga na ilang ulit na niyang kwento yung paano ang construction sa ibang bansa, paano ang disiplina sa ibang bansa sa tuwing dadaan kami sa lugar na yun. So meaning, hindi ko lang masabi sa mga 10 times mo na yung kwento. Meron siyang ganun na peg. At ang ano ba ang kaibahan ng beige flag sa red flag? Ayan, hindi lahat ng weird naman ay cute. Kapag nagiging controlling na yan, manipulative, disrespectful, medyo seloso at toxic na yan, emotionally draining, iyan ay tinatawag na red flag. Hindi yan tinatawag na beige flag. Kasi, cute kasi kapag sa umpisa medyo seloso pa siya, di ba? Pero hindi po beige flag yon, stress flag ang tawag doon. Minsan kasi beige flags ang dahilan bakit tumatagal. Kasi natututo kayong tanggapin ang weirdness ng isa't isa. O yun, love becomes comfortable. Diba? Hindi puro kilig, may acceptance din naman. Ano, diba? Beige flag yung halimbawa yung girlfriend mo. Eh talagang pag kumain siya ng french fries, matik niya na isinasawsaw niya sa ice cream. Ayun, mga ano yung kakaiba, mga weirdo. O kaya eh yung partner mo, asawa mo, eh feel na feel niya na inaamoy yung kilikili mo anytime, anywhere. Wow, weird, diba? Beige flag. Kasi ang tunay na relasyon, hindi naman sa gwapo ka lang, maganda ka lang, diba? Minsan, cute mo kahit weird ka. And social media versus reality. No, sa beige flag, sabihin sa TikTok, ang beige flag ang boyfriend ko, pero sa totoong buhay, communication, respect, trust, emotional safety pa rin ang pinaka-importante. At hindi sapat na funny lang yung tao. Kung hindi ka naman tinatrato ng tama, diba? So, ayan na, yun ang kaibahan yan, mga ka-vibes. Ayan, basahin ko lang yung mga message. Ayan, titang ina na naman. Sabi ni Geblasma Kazoku, in advance mong batiin si Ate Kedo. In advance ko na kasi wala naman akong ano, wala akong program ng Tuesday. Ayan, sabi ni Aida Caranoo, gandang hapon po DJ Army, pabati po si Noel Cuevas ng happy birthday sa tatay namin. Happy, happy birthday po! And Edwin Galang, pa-shoutout po sa Galang family dyan po sa Pulong Kakutod, Angeles City. Hello po sa inyo dyan, Catherine Santa, sa Blessed Sunday sa'yo DJ Amir. Paki-play naman ang Aking Ka Na Lang by Morissette. Thank you, ingat and God bless. Mula naman kay Lorraine Lanzuela, ganang hamon po DJ Amir. Shoutout po kami dito sa Purok Uno, Barangay Mabini, Lipa City, Batangas. Salamat po DJ Amir. Hello po sa inyo dyan sa Lipa, Batangas. And sabi ni Sheila Gutierrez, hello DJ Amir, pabati naman, happy fiesta, Barangay Del Rosario, Pampanga. Bukas May 25, 2026. Thank you po. At sa pinsan ko po, Princess Rian Nicole, turning 12 years death anniversary, May 28, 2026. Ayun! Pabatiin ko rin ng happy birthday si Ivy Suba, belated happy birthday Ivy. And shoutout din kay Basti David. At syempre binabati ko rin yung boss ko, Boss Josephine Tanglaw. And of course sa mga katrabaho ko, syempre kay aking my friend Don Tuason, kay Febby, kay Nia, kay Ma'am Elsie, kay Sir Richmond, kay Wawa Wiwaw Manager Miko, Kuya Joe, Kuya Bong, Kuya Sunny, and of course kay Catherine Tubig. Ayun, sino pa? Uy, happy birthday advance sa Ate Lorna Tolentino. Ayan, happy birthday sa May 26. At kay Lola Bay, advance happy birthday. Hello kay Tata Lariosa Magat. Tama ba? Magat, Laryosa. Hello, Tata. And of course, sa lahat ng mga taga-Santungan at Kanlungan Center. Hello sa inyo dyan. Ayan. Salamat sa pag-tune in. Paki-like and share to, ha? Ayan, sino pa ba nakalimutan ko? Ayan, hello sa inyong lahat dyan. Ay, kay Ma'am Shasha. Ayan, kay Ma'am Sel, Ma'am Malu, kay Pip, kay Milbert, kay Sam, kay Milen. Ayan naman mga ka-vibes, ha? Sabi ni, ano, ni Sheila, ako naman ninamoy ko yung kilikili ng boyfriend ko o mapapa-ex-boyfriend man. Ewan ko ba mas komportable ako pag inamoy ko yung kilikili. Ewan ko sa'yo. Ayan, 445 mga ka-vibes at mga Juana, tandaan natin, hindi natin kailangan maging perfect ang taong mamahalin natin. Minsan, ang pinaka-memorable na tao ay hindi yung pinaka-smooth o pinaka-ideal, kundi yung taong may random little quirks. Ayan, na eventually nagiging comfort natin. Pero reminder, wag din natin gawing cute ang unhealthy behavior. Know the difference between red flag, green flag, at ang beige flag, ang toxic, healthy, or harmless weirdness. At kung may beige flag man ang partner mo, baka sign na yan na tao talaga siya at hindi siya robot. Hindi siya AI. 446 mga ka-vibes. Samantala, dyan lang kayo. Ayan. At i-play ko lang ang isang awitin mula sa Boyz II Men on Bended Knees. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your why. So only here sa inyong nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
2: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Mga suki! Order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bulo,
5: extra galing!
4: Igago,
5: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: What's the best day to go to the beach?
10: Sunday! Always tune in only here on GV99.1, your goodbye!
11: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Naglakbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
2: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
3: It's Mel-

Sis got blah boy. Sis got blah boy.

No. No. No. No. No. No. No.

0: your gut vibes. GV 99.1.
1: Yeah. Hey, I work hard.

Sugar Tom, we got 11 minutes after 6 na umaga mga ka-vibes. Maganda umaga ho sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga maganda ang gising. Kumusta ho kayo? Ngayon ho ay panibagong araw ho ng Lunes. It is the 25th day of May 2026. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo kung pwedeng lahat na lang ng pag-uusapan ho natin sa programa ay mga magagandang balita at magpapa-good vibes. Pero yun na nga lang, here in Angeles City, meron hong isang trahedya ho na naganap this weekend. At tayo ho'y nalulungkot sa pangyayari. And we are continuously praying, and let's continuously praying para sa kaligtasan pa sana, no, ng mga nawawala pa dito sa nangyaring trahedya dito sa May Balibago. It's just medyo malapit lang dito sa station, no? It's a 9-story building na nag-collapse this weekend. So nakakalungkot kong isipin, no, na at habang nagpapahinga ko yung mga tao, no, ganing aldo, it happened. Later we're gonna get more details mula ho kay Kapitan PG Ponce, no. We're gonna get details from him. Interview ho natin siya mamaya. Lalong-lalo na kung ano ho yung mga latest updates na sa kasalukuyang isinasagawang rescue operation. Marami ho mga nagkakalat ho na mga videos, mga pictures ho online. Let's be sensitive. Sana, yun ang panawagan ko sa lahat, no? Ikaw may taga Pampanga o probably an outsider, ingat ho tayo sa mga pinopost ho natin o mga kinokomment ho natin. Hindi ko sumaware kung bakit pati mga ganitong klaseng trahedya, dinadaan ho sa biro. Mga ganong mga nagko-comment pa, no? Wala na ko po nga asaw. Nung na naman po yung pagdala ng darun din tao, ano pa ho po yung pinagsasabihin ninyo online, ha? So please be very careful and be very mindful. Hindi hulat ng bagay ginagawa ho nating katatawanan, no? Lalo na sa lukuyan, may mga mangilan-ngilan pa hong mga individual na unaccounted for, na hinahanap pa. Yung mga iba, no? There are still signs of life. May mga narinig pa daw yung mga rescuers na mga tinig sa ilalim ng rubble, no? So that's why we are just praying for their safety. Nung pwedeng ganaganang Eda Paruguwa papantun, akwada la papuong mabye, no? So let's continue praying for them. And please be very sensitive, no? Karayang sasabihin nyo po online, alright? It's 6:14 in the morning, mga ka-vibes. Kung may mga greetings, requests, and whatnot, send them over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Back to more music!

0: Lapolis.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 in the morning, mga ka-vibes. Ito hosting kasama natin kahapon. He was there. Nakita niya yung Rabol, kasi ako hindi pa ako nakakabisita, no? Kasama ho natin si Virador. Kasama ang Jab, kumusta yung ikit mo na po? It happened madaling araw, no? Galing Aldon, eh?
2: Around between 2:30, you know, to 3 o'clock. Nung mag-collapse itong 9-story building, no? Yung Gusali. Pero early in the morning, ay pumunta tayo doon kasamang KD, no? At doon nga, ay nakapasok tayo at kinausap natin yung isang police na Colonel Fines Pineda. At kami ngayon nakapasok, no? Ito yung first account na talagang wala pang mga rescuer that time. Mula sa Bureau of Fire.
1: Anong oras ka nakarating doon? Alas 6?
2: Hindi. Umabot ako doon around something 5 o'clock in the morning.
1: Wala pa rescuers by 5?
2: Hindi. Yung dito sa kabilang area. No?
1: Meron na.
2: Pero doon sa... kasi mahaba yung doon yung
1: Chudoro
2: Street. No? Ako nga manggagaling ka sa Surulay Street. Meron doon. Pero doon sa kabila. Ay wala pa.
1: Kasi dito, nasarado yung buong kalsada. Oh,
2: yes. Pero that time, nung pagpasok namin ni Colonel Fines, nag-live na tayo, no? At yun nga, mayroong isang Koreano na dat na natin doon na may kausap. Ang nung tinanong namin na ito ang kausap niya, isa sa mga na-traff doon sa mismong Gusali.
1: So, Koreano? Koreano din?
2: Hindi. Yung Koreano yung nakatanggap ng tawag. Pero ang kausap, una, sabi Taiwanese. So wala namang marunong sa amin ng ano, no? Ng salitang Taiwanese, pero ang sinasabi na lang ni Colonel Fines at saka yung Koreano, kami at nandumating na yung rescuer din, just make some noise. Just make some noise. Yun ang sinasabi. Kanya lang dahil yung makikita natin talaga yung pag-uuna ng naturang building ay talagang alas wala kang marinig.
1: Oh, naku po. Ito ba'y nadadaanan mo dati?
2: Natira ko along the field sa avenue.
1: Although we don't want to speculate, no, kung ano bang naging dahilan pa nito, syempre ang pinaka-importante ngayon talaga paano makuha yung mga mga tao na nando doon pa sa loob, ano?
2: Nung nakausap namin yung foreman, ang mga sabi niya meron around more than 20, no, na manggagawa na nandoon na stay in, no. Yung iba nakauwi, no, pero maraming naiwan pa ron. At kabilang dito may sinasabi pa sila na meron nag natulog doon, isinama pa yung mga anak, no.
1: Nako,
2: at hindi nga natin alam kung sila ba nakaalis o what. At kanya lang nung umaakyat na doon sa isang Gusali, yung mga rescuers natin, no, ay talagang hindi sila makakuha na any noise. Ngayon pala, kailan din nagkakandiyan? Dahil nga pala itong na-trap doon ay isang Malaysian. Tapos, parang ano pati, PWD. Ganun. Parang that na late...
1: I would need to confirm with the Cap PG Ponce mamaya kasi parang may nakita naman akong balita naman last night na yung may update na dun sa
2: Malaysia. Pero kahapon, dakong gabi, nakuha na yung isang Malaysian national at ito'y sa pagkakalam ho natin, ito'y binawin din ang buhay.
1: Yes,
2: alam mo, ang dami kasi nagbabas, no, sa ating mga rescuers.
1: Totoo yan.
2: Kasi parang nga sabi na, ba't nagmamano-mano yung mga polis at mga taga-Bureau of Fire? Ang problema kasi, hindi pa na-assess.
1: Hindi mo kasi basta-basta pwedeng galawin.
2: Kaya sabi nga ni Mayor John, leave it to the expert. Una-una, ang pinahanap nila, yung floor plan ng naturang building. Para alam na mga rescuers, saan papasok? Sabi nga ni... Gerald Chu, nung taga-Bureau of Fire, kailan ka nagre-rescue din tayo, siyempre, ay kailan dito yung safety ng bawat isa.
1: Tayong mga nanonood, nagmimiron, madali sa ating magsalita, mag-observe. Pero ang hirap sa atin, hindi ho tayo mga professional.
2: Alam mo yung video natin sa akin live kasamang KD, ba't sila nagmamano-mano? hindi naman ho pwedeng pumasok kasi doon ang mga equipments eh, o whatsoever. Kasi,
1: without...
2: Hindi, ganito lang yung daan eh.
1: Makipot.
2: Makipot ho. Kasi hindi nyo ho nakikita, yung mga iba ho riyan, hindi nyo nakikita kasi.
1: Mm-hmm.
2: Pero kami po ay nandun. Kaya tinatanggal muna para may madaanan.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga rescuers.
1: Mm-hmm.
2: Ah, ganun yun. Ah.
1: There is always a reason kung bakit mga ganun na nakikita nyo.
2: Biro mo, inintay muna. Biro mo, dumating nga si General Torre, dumating si Nabin sa Secretary Vince Dizon.
1: No? Correct.
2: Dahil yung kanilang concern.
1: Mm.
2: At nagdala pa nga ng mga K-9, yung si General Torre from MNDA, at mga equipments na kakailanganin, no? At ganun din yung DOTR, nagpadala din ng K-9. At itong si Vince Dizon naman, yung mga equipments na nagagamitin na malalaking crane, hindi naman yung hindi nga naman pwede yung mano-mano talaga dyan, yung mga small debris, oo. Pero kasi kung nandun po kayo, makikita nyo yung mga tipak ng bato, hindi yung ganito kaliit nyo, nakikita nyo, parang mumug lang yun eh. Pero makikita nyo po yung mga tipak dun, eh alas ang lalaki, kahit ako, pwedeng takpan KD. So, ganun po sana. Sabi nga.
1: Kasi imbis na baka makatulong ka, no? May isang move ka lang doon na posibleng mas maka-damage pa doon sa mga nasa baba pa. Ano?
2: Baka yung rescuer natin, bandang huli.
1: Correct. Baka sila pa ang mga wag naman ho sana.
2: Mayroon din tayo nagpapasalamat na rin sa mga volunteers, no?
1: Mm.
2: Na dumating doon. Biro mo yan. Mga volunteers na huyan, may mga training. Pero hindi agad nakikilam. They will wait, no? Ako nga nasasabihin ng taga Bureau of Fire.
1: Kasi simpleng aksidente yung makita mo sa daan, eh, may basta-basta pwedeng galawin yung katawan.
2: Ayun nga, kanina, hindi mo pwedeng galawin.
1: Eh, yung pakayang isang buong building na siyam na palapag kasama dyan, ano?
2: At talaga ito yung assessment talagang gagawin ho riyan. Hindi naman basta-basta papasok yung mga rescuer yan na hindi alam yung area. Eh.
1: Although I believe may mga mangilan-ngilan nang na-rescue, ano?
2: Yung merong nung una, on the first account, nung bumigay ito naturang gusali dyan sa may Don Chudero, John Todora, no? Ay yung mga nasa ilalim. Meron kasi mga nagtinda-tinda dyan eh. Sila yung nakatakbo, pero tinuman din ng mga fallen debris. Pero sila yung nadala naman sa ospital, no? Dinala ng ating mga ambulansya. Dahil nandun na nung dumating yung mga ambulansya natin eh, dinala sa ONA.
1: May ibang building din na apektuhan, no?
2: Partly, yung katabi. Tingnan mo yung katabi, no? Tinaman,
1: ano yung katabi niyan?
2: Parang hotel din eh. Parang apartment or what. Eh dahil tapos na talaga yung building, no? Tinaman siya, pero hindi siya nag-iba. May portion lang siguro pagbaksak, no? Pero hindi halos na tinag, no? Kanya lang ang problema ay nataburan yung kanyang harapan. At meron nga doon sa sasakyang KD na ano eh, talagang hindi mo na magagamit.
1: Yung Malaysian yata, I believe, it's not, hindi siya doon sa mismong building na nag-collapse, no? Sa katabing building yata siya eh.
2: Hindi, doon sa mismong building.
1: Sa mismong building siya.
2: Doon sa 101.
1: As
2: in-identify niya kung saan siya, kanya lang, ay hindi siya makausap dahil nga yung, siguro, dahil iba yung language.
1: Language no? Barrier.
2: Nangyari. Pero alam mo, ang pinagtataka ko lang, KD. Kasi unang nga dumating doon na si, Gerald Jess Mendez. No? At the first time natin siya nga nakita at nakausap, eh sinakay pa nga ako doon sa Kenyan eh. Anong uikot nga kasi medyo malayo. At yan, nagbigay na siya mga instruction. Alam mo, sa tagal namin doon, almost past lunch na eh. Alam mo, wala tayong nakita, no? Na taga Office of Civil Defense. Dapat kasi pag ganito mga crisis na nangyayari, ay alam ko, dapat dito ang nag-handle ang Office of the Civil Defense. Conduit itong mga taga-Bureau of Fire, yung mga ganun eh. Pero wala ko tayong nakita. Hindi ko alam dahil araw ng Linggo. But, sabi mo nga kanina,
1: i-rescue yan eh.
2: This not a reason.
1: Correct. Oy, tayo nga ang media. Ikaw nga eh, sa Sunday, nando doon ka eh. Ayun pa kaya sa gobyerno natin.
2: Kaya nga yung sabi nga naman, pagdasal na lang natin.
1: We can only hope for their safety. Mga, yeah.
2: Mga martyrs dyan, pagdasal na sana makuha lahat to.
1: Kung hindi ho maganda ang sasabihin ho ninyo, you better keep it to yourself.
2: Kasi no? Minsan eh.
1: Napaka-insensitive kasi nila eh.
2: Gumawa ng kiso ganda, akala mo, you are not expert to say that.
1: Correct.
2: Wala
1: at saka sa tingin nyo ho ba, itong mga individual ho na ito na nakikita yung ganyang kalaking problema, eh, hindi gagawa ng paraan yan, di ba?
2: Ako, tumabot na nga ako sa edad kong junior citizen, KD, ha?
1: Junior citizen.
2: Yeah, pero this is the, parang ito yung first time na mayroong gumawang building na ganito.
1: Yes.
2: Kaya nga, ang sabi nga nung kanina, kailan dito yung taga-building permit, no? Kahit yung mga ongoing construction, kahit nabigyan ng permit yan, eh, they should monitor always.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na.
1: Mukha ilang taon na rin inaano yung building na yan, ha?
2: Nag-start niya yan at 2004.
1: 2004 pa?
2: Oo. Inuunti-unti. Mm-hmm. Kanya lang ang approve from the city. Di umano, ay 9 floor lang. E dinagdagan ng parang isang floor pa. Para mayroon swimming pool sa taas o whatsoever. Baka sabi nga ng iba, baka hindi na nag-balance yung weight.
1: Baka ang pina-approve sa building permit, iba, di ba? Tapos dinagdagan.
2: Yes.
1: Kasi nakadepende kung ang pundasyon ho ninyo ay like for example, pangalawang palapag laang, hindi nyo pwedeng basta-basta magtumpak-tumpak kayong additional floors. It doesn't work that way.
2: Kaya yun nga, unang-una wala siyang structure na yung makikita mo puro bakal pa lang. Diba?
1: Pero this is not yet verified, ay haka-haka pa lang ito kasama ng job, no?
2: Na ganoon lang eh. Naging cost, no? At kaya nga ito ay mas usang tinitingnan, iniimbestiga, no, with the help of some engineers from our city, of course.
1: Correct.
2: At maaring itong kaya dumating siguro sina Secretary Vince Anderson para ma-passes niya rin siguro sa ating mga expert mula sa
1: DPWH,
2: Department of Public Works and Highway.
1: Okay. Tayahan tabay pa rin diyan kasama ng job ano sa mga developments.
2: At tayo nagpapasalamat din sa mga pulis, ha.
1: Yes.
2: Dahil nga kahit sa tindi ako hindi ko na nakaya no, uwi ako ng hapon eh.
1: Mm.
2: Para akong bibigay sa nahilo na ako ng konti.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko ay makikipagkukunan na ako ng balita. Pero itong ating mga pulis naman no, ay talagang kahit mahinit, ay wala, hindi sila inihinda.
1: Mm.
2: Kasi nga, ang order, to get those people inside na kailangan buhay.
1: Correct. Alright, maraming salamat kasamang job, Tolentino. Virador, thank you so much for the update. Oras po natin, 6:30 na ho ng umaga. E tayo muna yung mag-commercial break, pero magbabalik po tayo mamaya sa atin home podcast, ha? It's 6:20, time check brought to you by, 6:30, time check brought to you by RightMed.
0: Protect yourself from sunburn, Kavibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
7: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos, no data cap. Experience better with converged fiber technology.
8: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848,
9: 045-598-3000 or 598-3030.
10: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hi mga ka-vibes, this is DJ Benjamin, ang pinakagwapong Pokemon ng GV99.1. I choose you to solve my riddles. If you know the rhyme,
13: play your next move.
12: Catch me every Saturday mornings,
13: Rhythm and Riddles,
12: from 6 a.m. to 9 a.m. Hang out with your favorite Pokemon,
13: DJ Benjamin.
12: Dito lang yan sa number one good vibe station, GV99.1. This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta right med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: They could describe everything with one single word. You know, like

0: Ora sa buong Pilipinas, it is now 6:45 in the morning, mga ka-vibes. Ngayon ho'y araw ho ng Monday, it's the 25th of May 2026. Welcome to the morning roundup. Sa lahat ho ng mga nakatutok mula ho kanina, thank you so much. At samahan nyo ko kami hanggang alas 9, no? Medyo marami-rami ho tayong mga makakausap ngayong araw ho na ito. Lalong-lalo na ho ay... nakakaranas ho tayo ng mga paunti-unting pag-uulan, ano? So, sakto-sakto, makakasama ho natin sa ating programa through Zoom ang weather specialist ho natin mula ho sa Pag-asa. Kasama ho natin si Miss Grace Castañeda, ang ating ho weather specialist. Ma'am Grace, magandang umaga po sa inyo.
1: Magandang umaga din po, Sir KJ, at sa ating po mga taga-subaybay.
0: Maraming salamat, Ma'am Grace, ha, at nabigyan nyo kami ng pagkakataong makahingi ng update kasi nga naman mga ilang-ilan na ho mga pag-uulan ang naranasan ho natin at this weekend nga. Hindi ko alam kung anong klase bang hangin, ha? Malakas ang hangin yata nung weekend, at least dito sa Pampanga, no? Base ho sa monitoring ho ninyo, kamusta ho ating magiging lagay ng panahon this coming days? Ma'am Grace.
1: Yes po, Sir KG, no, for the area of Pampanga, no, yung nakaraang araw po na sinasabi na nagkaroon ng malakas hangin, ito po ay associated with severe thunderstorms, and expect po natin ngayon po talagang buwan ng Mayo, lalo-lalo na yung second half ng May is mas nagiging frequent na po yung ating mga afternoon rain showers or thunderstorms, and paminsan may mga severe thunderstorm na po kapag ganitong nasa transition na po tayo papunta dun sa tinatawag natin na habagat or yung panahon po ng tag-ulan.
0: Mm-hmm. Pero wala pa hong official declaration ng pagtatapos ho ng summer season sa Pilipinas, Ma'am Grace, ano?
1: Wala pa po tayong declaration ng yung pagtatapos ng tag-init, but mostly ang meron po tayo is yung onset po ng habagat saka yung onset po ng rainy season. So ngayon, monitoring pa po tayo dito sa onset po na itong dalawang ito, and sa ngayon po wala pa po tayong nakikitang pagsisimula nito, but mostly po netong katapusan po ng Mayo and pagsisimula po ng June, most likely dyan po yung start po netong onset ng ating habagat sa rainy season.
0: Okay, pero wala ho ba tayong inaasahan na bagyo sa mga paparating ho na araw, Ma'am Grace?
1: Meron po tayong minimonitor ngayon na LPA, nasa labas po po ito ng ating area of responsibility. Yung huling location niya po ay 1,515 kilometers east ng northeastern Mindanao. So for now, likely po itong maging tropical depression within 48 hours, and then possible din po ito pumasok sa loob ng ating area of responsibility between Friday and Saturday. So nakikita po natin, wala tayong landfall scenario dito, although pwede pa po magbago yung ating analysis dahil medyong matagal pa po yung araw na pupasok niya sa loob ng park. And also possible din po na itong weather disturbance na ito or yung possible natin na bagyo is yung mag-trigger din po southwesterly na flow dito sa atin. So nakikita po natin posibleng by the end of this week saka yung sa June po na pagsisimula po ng June is posibleng maging maulan po for most areas of Luzon saka yung western section po ng ating bansa.
0: Okay. Natanong ko ho kasi napaka-crucial ho ng panahon ho natin sa ginagawang kasalukuyang rescue operations po dito sa May Balibag doon sa nag-collapse na building, ano. So sana medyo mas maganda ang panahon na maranasan ho natin kung sakali para mas madali sa kanila ang pag-rescue. So papaano ho ba yung ating hinihintay na mga parametro bago ho officially ma-declare na tag-ulan na ho sa Pilipinas, Ma'am Grace?
1: Yung uta pong itingnan natin yung hangin, kumbaga, for example po nung Amihan is northeast po yung pinanggagalingan ng hangin natin. mula sa Siberia. Ngayon naman po ay southwesterly yung component po, yung wind component. Southwesterly to westerly yung hinintay po natin na wind component. Also, kung in terms naman po dun sa onset mismo ng rainy season, is in-expect po natin, or meron tayong mga monitoring stations na kapag po na-satisfy nila yung mga criteria for those areas, mostly nasa western section po ng ating bansa, doon na po yung pagsisimula ng tinatawag po natin na rainy season. And ibigyan ko lang po na emphasis, kapag rainy season, mostly po, or yung habagat season, ang mga affected areas po nun, yung nasa western section po ng ating bansa. And for now naman po, in relation dun sa sinasabi nyo po, for the area of Pampanga, ngayong araw po, and in the next 5 days, kung meron po tayo mga pag-ulan na mararanasan, mostly yung mga short-lived lang po na pag-ulan, yung mga afternoon rain showers or thunderstorms po natin. So generally, ngayon po is bahagyang or partly cloudy to cloudy pa rin po tayo, but pagdating po ng hapon at gabi, nandun po yung short-lived po or yung mga short period thunderstorms, mga rain showers or thunderstorms. And expect po ito hanggang sa susunod na 3 hanggang 5 araw for most areas of Luzon, kasama po dyan sa area Pampanga at Central Luzon.
0: Okay. Naalala ko lang, parang may mga reports din a few weeks ago na may aasahan ho tayong El Nino dito ho sa bansa. Do you have yes, information po about that po?
1: Yes po, yung El Nino naman po natin is likely din po siya for the period na mag-start for the period ng June, July, August. Kapag El Nino po is warmer nga po yung region natin, so possible na yung pagbagyo po sa atin is bago po makarating dito sa loob ng par is posible mas malakas na po siya or nag-intensify na siya. Also, kapag po may El Nino tayo is below normal yung rain, but mostly po yung nasa eastern side lang ng ating bansa, yung mga Cagayan Valley area, Bicol region, yung mga ganun po. Pero sa western side, like yung Ilocos region dito sa Metro Manila, posible pong kapag may El Nino tayo and also nasa panahon tayo ng habagat, is mas enhance po yung rainfall dito sa atin.
0: Okay. Kagabi din parang may nakita rin kami nag-viral na video. We would just like to confirm kung meron ba kayong mga natanggap na reports sa na naka-experience ng hailstorm dito sa Pampanga or sa ibang parte ng Pampanga. And is it possible na magka-hailstorm tayo dito?
1: Sa ngayon po, wala pa kaming official or hindi po namin nakita yung video, but possible po yung hail kapag po meron tayong severe thunderstorms, pati po kapag ganitong buwan na yung second half ng May, saka yung June, possible din po yung mga, actually throughout the year siya, pero mostly yung occurrence niya tuwing ganito pong season. Saka sa June, possible po talaga yung hail dito sa atin. Kasi ang hail formation po is kapag meron tayong severe thunderstorm, mostly po nangyayari yan kapag extreme yung ating temperatura. So kapag po sobrang init, tapos moist din yung ating kapaligiran, so nagiging mataas po yung updraft niya or yung warming po, yung rise, yung pag-rise po ng warm air. So dun po yung nagkakaroon din tayo ng hail formation pang-insan. So possible po siya.
0: Alright. May mga maibibigay ho ba kayong tips sa ating mga nakikinig, lalo na ngayon na malapit na ho matapos ang Mayo at the onset of June na baka magsimula na ho yung rainy season sa Pilipinas. Do you have any tips to our listeners po? Ano bang gagawin nila kapag malalakas ang pag-uulan at pagkikidlat ho sa labas ng mga bahay?
1: Yes po. Ngayon pong frequent na yung ating mga afternoon rain showers or thunderstorms, ina-advise pa rin po natin yung ating mga kababayan, lalo na kapag may mga lightning occurrences po, is hanggat maaari is stay indoors lang po tayo or sa loob lang po tayo ng ating mga tahanan kung hindi po iyon maiiwasan. Also kapag mga may lightning din po tayo, is iwasan po natin na doon tayo sisik ng shelter sa matataas po na bagay, like yung poste, yung puno, dahil mostly ang lightning po ang una niyang tinitingnan is yung mataas po na bagay. So kapag nag-shelter tayo doon sa poste or sa puno, is maaari po
0: tamaan.
1: Tayo, yes, opo, dun siya tumama. And kung dun tayo mag-shelter, is delikado po. So hanggat maaari kapag may mga severe thunderstorms po tayo, lalo na sa mga lightning, is stay indoors po tayo. And kung naiwan naman po tayo sa ground, yung parang open grounds, is meron po tayong tinatawag yung parang naka-squat position po tayo, yung nakalagay yung ating kamay sa tenga, and also naka-tiptoe, parang naka-tiptoe po tayo habang naka-squat, parang magiging continuous lang yung flow ng kuryente. Also meron pa din po tayong ina-advise kapag may malakas yung mga pag-ulan, may lightning, is iwasan din paggamit ng yung sa tubig, kasi maaari din po itong mag-conduct ng water. So kapag nagsiswimming tayo tapos may mga lightning, is mas safe po na tumahong po tayo sa tubig dahil pwede din po mag-conduct yun ng electricity.
0: Huwag na muna magsuswimming kapag may severe thunderstorms, Ma'am Grace, no? Para sigurado na lang siguro sa kanilang safety.
1: Opo, kapag po nakakita na tayo ng lightning, kapag may severe thunderstorms, safer po na umahon po tayo.
0: Umahon na, okay. Maraming salamat po, Weather Specialist Grace Castaneda mula ho sa Pag-asa. Sana ho'y mapadalas ang inyong interview with us para makapagbigay pa ho tayo ng regular weather update sa atin ho mga nakikinig. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po sa inyong invitation. Maraming salamat po, Sir KG. Mag-ingat po tayong lahat.
0: Alright. Oras muna sa buong Pilipinas. It is now 6:56 ng umaga. Ang inyong narinig na tinig ay si Miss Grace Castaneda, weather specialist po natin sa Pag-asa. Maraming salamat po muli. Oras sa buong Pilipinas. 6:56 in the morning, mga ka-vibes. Ayan ho, live na yung atin hong update mula ho sa Pag-asa. Sige. Kung may mga greetings request, ipadala nyo na ho sa ating Facebook Live. And yes, we are live right now.

0: ng Angeles.
1: The morning round of headlines.
0: Senate President Alan Peter Cayetano nagbahayag ng panawagan para sa isang independent probe ukol sa pamamaril sa loob ng Senado.
1: The morning round of headlines.
0: Manggagawang Pilipino pumangalawa sa pinakamasayang empleyado sa buong Asia ayon sa Job Street Workplace Survey.
1: The morning round of headlines.
0: At Philippine National Police magbibigay ng seguridad sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Matapos iulat ang umano'y paranakot ng kampo ni Atong Ang.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batching headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Kasalukuyang nakatutok ang lokal na pamahalaan ng Angeles City sa pangunguna ni Mayor John Lasatin sa search and rescue at retrieval operations matapos gumuho ang isang siyam na palapag na gusali sa Teodoro Street, Barangay Balibago kahapon pasado alas 2 ng madaling araw, araw ho ito ng Linggo. Sa ilalim ng Unified Command System, ang Bureau of Fire Protection o BFP ang siyang nakatalaga sa paghahanap ng mga natrap na manggagawa habang ang Angeles City Police Office o ACPO naman ang nakadeploy para sa seguridad sa lugar upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, naganap ang pagbagsak ng istruktura na makalipas o nang pasado alas 2 ng madaling araw. Sa pinakahuling tala nitong alas 2:30 ng hapon, matagumpay na sinagip ng mga otoridad ang 24 na individual habang ligtas namang nakalabas ang isang construction foreman at siyam na iba pang manggagawa. Sa kabila ng mga nailigtas, na recover naman ng mga bumbero ang bangkay ng isang Malaysian national mula sa katabing hotel na nadamay sa pagguho. Upang mapabilis ang paghahanap, binisita nina DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA Chairperson Nicolas Torre III ang site upang mag-alok ng mga heavy equipment at tulong sa paghahanap sa mga biktima. Kasunod ito ng hiling ni Congressman Carmelo Pogi Lasatin Jr. na mag-deploy din ang K-9 Search and Rescue Units mula sa DOTR. Samantala, agad namang nag-abot ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng tulong pinansyal, pagkain, gamot at psychosocial assistance sa 35 apektadong individual. Kasalukuyan ding inihahanda ng pamahalang lokal ang transportasyon upang ligtas na maipahatid ang mga biktima pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya tulad ng Bicol, Bulacan, Antique at Pangasinan.
1: The morning round of headlines.
0: Inimok naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga otoridad na maglunsad ng isang independyenteng investigasyon ukol sa naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong nakaraang Linggo. Sa isang Facebook Live nitong nakaraang Sabado, giniti Cayetano na dapat tugunan ang insidente sa isang profesional na paraan habang inihintay ang pinal na resulta upang maipakita sa mamamayang Pilipino na nananatiling matatag ang institusyon ng Senado. Matatanda ang naganap ang insidente noong gabi ng May 13 sa gitna ng matinding tensyon kung kailan humingi ng kung saan humingi ng protective custody si Senator Bato de la Rosa kasunod ng balitang aarestuhin ito ng International Criminal Court o ICC. Na nagdulot naman ng panic, itong narinig na putok ng baril matapos mag-lockdown ang Senado dahil sa presensya umano ng mga ahente ng NBI. Ngayon man, ayon sa ulat ng PNPCIDG noong May 20, wala umanong naganap na pag-atake on lawful aggression sa panig ng NBI at labag daw sa batas ang ginawang pagpapaputok ng warning shots na mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Dahil dito, inrekomenda na ng CIDG ang pagsasampa ng kaso laban sa suspending Acting Sergeant at Arms na si Mau Aplasca at dalawa pang security personnel. Kasabay nito, nanawagan din si Cayetano sa mga kapwa pinuno na ibaling na ang focus sa mga nagtataasang bilihin, problema sa PhilHealth, transportasyon at edukasyon.
1: The morning round of headlines.
0: Inihayag ng online job hunting platform at Job Street by Seek na pumangalawa ang Pilipinas sa buong Asia pagdating sa pinakamasayang manggagawa sa kanilang trabaho. Batay sa kanilang pinakahuling workplace survey sa May, 1,000 Pilipino o 1,000 Pilipinong lumalabas na 77% out of 1,000 Filipinos. 77% po ng mga Pinoy ang masaya sa kanilang pinapasukan kung saan na nangunguna ang bansang Indonesia naman na may 82%. Ayon pa sa pag-aaral, hindi lamang sahod ang batayan ng mga Pinoy dahil mas pinapahalagahan ngayon ng marami ang magandang relasyon sa mga katrabaho, pagkakaroon ng peace of mind at flexible work arrangements. Lumalabas din sa datos na ang mga manggagawa sa Visayas ang may pinakamataas na happiness index na umabot sa 82%. Habang sa usaping industry naman, ay nangunguna ang mga nagtatrabaho sa tech sector na nakakuha ng 90%. Sa kabila ng mataas na marka, ikinabahala naman ng survey ang 34% na mga empleyado ang nakararanas daw ng matinding burnout. Dahil dito, agad nagbabala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya na ibigay ang tamang sahod sa oras at protektahan ang mental well-being ng mga manggagawa laban sa stress at workplace bullying. Paalala naman ng Bureau of Working Conditions, walang saysayang mataas na pasahod kung nakataya naman ang kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado na itinuturing na pinakamahalagang yaman ng bawat tao. Oras sa buong Pilipinas, 7:04 ng umaga. Kasama ho natin ngayon sa ating linya si Kapa Joseph P.G. Ponce ng Barangay Balibago upang makahingi ho tayo ng update, no? Diyan ho sa gumuhong 9-story building ho dito ho sa Barangay Balibago. Kap P.G., magandang umaga po. Kap P.G., sandali lang ho, ayusin lang ho natin ang ating linya. Kap P.G.?
2: Yeah, good morning.
0: Okay, that's better.
2: P.G. Boy, good morning. Bye-bye.
0: Okay, kamusta ho yung isinasagawang rescue operation ngayon dito ho sa gumuhong 9-story building ho dito sa Balibago?
2: Yeah, 24 oras ang operation ng rescue operation ng ating LGU kasama ng ating mga ibang government officials sa iba't ibang lugar ng ating region hanggang all the way down to Metro Manila. Nandiyan na rin ang mga ibang LGUs na tumutulong sa atin. So 24 hours po ang operation ng pag-rescue po.
0: Okay. Nung nangyari ito, Kapiji, paano ho yung nakuha ninyong information? Although alam ho natin kasalukuyan nangyari ho ito ng pasado alas 2 ng madaling araw ho kahapon. Tama ho ba, Kap?
2: Yes, the other day, may tawag sa amin sa barangay, mga 3 o'clock na may gumuhong building na doon sa area, sa Teodoro Corner, Oak Street ng Santa Maria 1. Santa Maria Subdivision 1, agad natin pinapunta sa mga naka-duty na B-patch natin. So, nakita nga yung pangyayari. So, itong ginagawang construction na ito nga yung gumuho doon sa area na yan.
0: Kapiji, base sa inyong monitoring at pagkalap ng information, kailan nagsimula ang construction itong building na ito?
2: Okay, doon mismo doon sa permit na naka-display sa building, June 23, 2023 po, nakapag-secure ng permit sa si Sir Ernest Lim, ating City Engineering Office. At doon din sinimulan ang kanilang pagsasagawa ng construction. And after a year, palang kumuha ng barangay clearance sa amin sa barangay hall.
0: Hindi ho ba dapat ang barangay clearance ay nauunang isecure bago ang building permit?
2: Dapat po. Dapat gawin ang isang construction. Dapat nakapag-secure ng barangay clearance permit sa barangay para ma-review rin namin at ma-endorse rin namin sa city dapat ang kanilang documents. At the same time, bago mag-start, mayroon po kami na pinapatupad na ordinansa na dapat malaman ng taong bayan, especially yung mga commercial establishment, yung barangay ordinance, Article 7, Section 15, na kung saan dapat mag-submit muna ng mga working clearance ID ang contractor sa barangay para na sa ganun ma-monitor namin kung ilan ang mga trabahador na pasok at gagawa din sa building.
0: Okay. So, ibig sabihin, Kap, ano, base sa monitoring ho ninyo, may mga nasilip ng mga parang violations. Nagpapagawa ng building, at least dun sa proseso ho na, dun sa normal ho na proseso ho natin, ano? Kapi G?
2: Yung mga kung hindi lang po nagreklamo yung mga kapitbahay after 1 year nilang ginagawa, hindi po namin nalaman po na wala palang barangay clearance itong building. So dun lang po personal nagpunta sa tanggapan ko si Mr. Lim na mag-apology at kumuha ng barangay clearance sa aming tanggapan.
0: Baka ho lang may mga nagtataka ho sa ating mga nakikinig, ha? Baka may mga curious. Eh, kung 2023 pa ho yung pagpapagawa ng building, baka tanongin nyo na eh, buti hindi nasilip agad ng barangay na may ginagawang building tapos hindi pala sila nakakuha ng permit po sa inyo.
2: Actually, yes, hindi pa kami ang nakaupo nun dahil 2024 pa yung assume namin ng office ng barangay at nagkaroon nga ng election nung end of 2023, no, yung end last quarter ng 2023. So pag-upo namin after few months doon pa lang namin na-discover na walang barangay clearance nga yung building na ginagawa.
0: Okay. Kapi G, sa kasalukuyan ho, may monitoring na ho ba tayo kung ilan pa ho yung mga unaccounted for o pinaghahanap po ng mga personnel ho dyan sa building? Sa
2: yeah, oo. Last night after midnight, binalikan ko ang area ng alas past 3 a.m. kaninang madaling araw. Ang nasa record po ng a disaster ng ating city, meron ng dalawang casualty na naitla. Tapos may isang ongoing pang nire-rescue na isang buhay na naka-trap. At ang estimated missing pa nasa 18. And then sa listahan din
0: pa,
2: namin,
0: dami pa pala.
2: Yan, so ang na-rescue this 26 persons na, 26.
0: Okay. Ito hong 18 na ito. Opo, go ahead po.
2: Opo. At ang mga victims at saka mga apat na pamilya na nagki-claim nandyan sa barangay namin all na bahay muna ni Mayor John sa amin sa barangay hall. Yung
0: kayo po muna yung kumukup ko.
2: Yes, kami po ang kumukup since last night hanggang ngayong oras na ito.
0: Okay. Talagang nakakalungkot dahil biglaan eh, madaling araw. Ano? Ito hong mga 18 pa hong pinaghahanap pa natin, ay mga empleyado ho, or mga construction workers po ba ng building or may mga affected ho mula sa mga ibang establishments or other
2: places? Estimated, most of them mga construction workers ang nandoon pa sa sentro ng pinagbaksakan na sa barracks pa nila. May more or less 3-4 na civilian pa ang inahanap at nagki-claim po. So mga 4 na civilian pa yung nandoon. So yung 14 ang mga construction workers na yan.
0: Okay. Yung nabanggit ho ninyo na dalawang na-recover na nasawi na ho, ano? Ikabilang ho dito yung isang Malaysian national, tama ba yun, Kapi G?
2: Opo, tama yun. Kabilang na isang Malaysian na natutulog sa kabilang hotel na pinagbaksakan ng building.
0: So nadamay ho yung building na yun, ano?
2: Yes, opo, nadamay na. Natapyas po, doon siya bumaksak hanggang sa daan. So talagang ground zero yung pagbaksak ng building natin dyan.
0: Okay. Ka-PJ, kasalukuyan, may mga nakasara ho ba tayo na daan dyan na para kung mga yung mga nakikinig ngayon, alam nila kung ano iiwasan ho nilang mga kalsada. Siyempre, tayo ho'y nakikiusap na rin sa mga magmimiron. Huwag na ho muna sana, baka makahamba lang ho sila sa ginagawang rescue operation. Ano ho?
2: Yes, opo. Actually, yung mga nasa 200 radius perimeter sa area, ang Teodoro Street at Ox Street nakasara po ngayon para alam nila kung saan banda yan, yung madalas tayong nagpapalit ng mga foreign currencies at normas exchange dollars, yung tapat po yun mismo ang building na nag-collapse. Mm-hmm. So sarado po yung mga daan na yan at bago ka makarating doon may mga nakapark ng mga rescuers, so iwasan na lang po natin na magdala ng sasakyan doon, pwede tayong maglakad ng malayo para iwas yung traffic at kapag may lalabas na ambulansya ay madali makalabas po.
0: Alright. Ka-PG, bago natin tapusan ng ating interview, baka meron ho kayong gustong bigay na mensahe ho sa mga taga-Balibago at lalong-lalo na ho yung mga pamilya ho na pinaghahanap pa. And at the same time, this has been picked up by national news outfits na rin, no? Medyo malaking pinag-uusapan ho dito sa building ho na ito dahil ang dami pa ho mga pinaghahanap. Go ahead, Ka-PG.
2: Opo, sa ating mga kababayan na nandoon, nakikinig at umaantabay sa social media, nakita ko po ang proseso na kasi po may sinusunod talagang proseso o protocol ang ating mga rescuers na hindi po talaga dapat gamitin muna ng mga heavy equipments para hindi po dumagdag o tumaas ang casualty. So, mano-mano po talaga ang pag-retrieve or pag-rescue ng ating mga na-trap sa loob dahil as long as na mayroong sign of life na nakikita at naririnig, talagang mano-mano po talaga ang pag-rescue. Ano? Kung pwede, isang bato, isang kamay, ganyan, para hindi po madagdagan yung mga bugbog, mga tawag dito kasi sa pagnadaganan kapag dinamitan ng heavy equipments madi-disalign ay lalong madadaganan, so dadagdag yung pain ng mga buhay pa na natrap sa loob. So
0: kung isang maling nahugot mo lang doon or whatsoever na maaaring mas makapinsa,
2: yes,
0: pa
2: babaksak ulit. Yeah, so sana maging mahinahon po ang ating mga kababayan lalo na yung mga nagko-comment sa social media.
0: Oo nga.
2: Na talagang saksi po ako from day one na talagang hindi po nagkulang ang ating LGU, ang ating barangay at ang ating mga ibang expertise na talagang may sinusunod na protocol para masagip po ang mga na-trap sa loob ng na-collapse. Presensya na at
0: alam ko
2: po
0: eh,
2: DJ Boy.
0: That's why we're thankful na pagbigyan nyo ho kami sa napaka-importante ho na panayam na to. At least updated ho yung ating mga nakikinig. At looks like the government is doing their best, no? Dahil nga, tulad nung sinabi nyo kanina, kung ano-ano na lang ang kinokomment ng mga tao on social media, it's very easy to comment kung ikinag-observe lang. Pero from those people na nandun, isa ho kayo sa mga agad-agad na nag-responde doon, eh syempre hindi naman ho magpababanjing-banjing lang ang mga tao. Sigurado may ginagawa yan. Pero hindi pwedeng ura-urada ang ginagawa na hindi pinagpaplanuhan. Diba, Kap?
2: Opo. Kagaya nung nire-rescue ngayon, ongoing, kung dinamitan ng heavy equipments like yung mga crane or boom, I'm sure wala nang buhay ngayon dahil nadaganan siya ng isang beam at pader. Mm. So yun ang konti-konting na nire-rescue at so far buhay na buhay siya at binigyan na ng medical attention para hindi po siya mahirapan. So, marami pa. I think na huwag tayo mawala ng pag-asa na may mga buhay pang na trap doon sa loob ng lumuhong building na malapit nang marating yung sentro ng barracks ng mga construction workers.
0: Alright. We're also praying na yung mga 18 pa hong mga nawawala ay sana ay pag natagpuan eh buhay na buhay pa po ano. Maraming salamat ka PG. Opo. Thank you so much at hingi pa rin ho kami ng update sa mga susunod ho na oras at susunod ho na araw regarding ho dito ho sa nag-collapse sa building. Maraming salamat po sa inyo.
2: Okay, anytime DJ KG Boy, mabuhay po kayo.
0: Alright, oras sa mga Pilipinas. We got 17 minutes after 7 in the morning, mga ka-vibes. Commercial break na ho muna tayo. Mamaya na ho yung mga pabate, ha? Time check brought to you by BMEG Premium. Magbabalik po ang The Morning Roundup on GV 99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
5: Abe, easy ka lang. Nabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
4: Alang sakit-sakit.
6: I can do this.
4: Eh ako ni Agyong kawan nita.
5: Nako naman.
7: Anjuna, in return of the comeback.
5: Sabay-sabay pa.
7: Kaya, mas maro.
5: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo,
7: at katawan.
5: May binat,
7: ampong miyabe, abeng sakit,
5: at inyang discarding ngayon.
7: Ating karing,
5: discarding.
8: Rexidol Forte.
5: Kaya pa,
7: Meng?
4: Agyong-agyo.
9: Rexidol Forte.
4: Mas bilis banat
10: kesa kaya apat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
16: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
17: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
18: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Pasensya na ho kayo at medyo hindi ako nakapagbasa ng mga pabati kanina at jam-packed ang ating araw today, ha? Pero sa mga gusto magpahabol ng pabati dyan, ipadala nyo na ho sa atin hong Facebook Live. We're on our second podcast for the day. 25 na ho tayo ng buwan ng Mayo 2026. And this is gonna be the last Monday for May. Kasi sa susunod ho na Lunes, buwan na ho ng Hunyo. Ano? Bilis. So sabi nga ng weather specialist ho natin, saan ho natin ang mga madadala sa pag-uulan na? It's either the last week of June, which is right now, ano? Or the onset of, the last week of June, the last week of May, or the onset of June. Ayan ho yung mga antabayanan ho natin, ano? Gaga na katapo ko rin ang kasalukuyan pa hong nire-rescue dyan sa gumuhong 9-story building. Okay? Siyempre, kasalukuyan na the authorities are focusing on how to rescue them. Pero right after sana, malaman ho natin kung sino ba may pananagutan o kung meron mang may pananagutan ho dito sa nangyari ho ito. Ha? Basahin ko yung mga pabati nyo kanina. Utang ako sa inyo . Hindi ko nabasa kaninang first podcast. Don't worry, I will be reading them. Pero ating pasalamatan muna ng ating mga advertisers, ha? Visit the Bigger Better Capita Sports Bar Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 at libre pong entrance fee dyan. At syempre, order from any branch of Del's Chizo Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon, so stay tuned or follow Del's Chizo Pizza on Facebook for updates. Oh, eto na, yung mga nag-comment kanina, basahin ko na, ha. Maganda umaga kay Tita Sol, good morning. Malapit ba dyan sa station yung gumuhong building? Sa kabilang daan po, tapos papasok ka pa. Malapit pero hindi ganong kalapit. Pero pwedeng, I think pwedeng lakarin, ano? Pwedeng lakarin, pero hindi mo talaga, basta. Pwede, kung ako, dahil mahilig ako maglakad, malalakad ko papunta dun . But it's in the same barangay Balibago. Hello to Aida Carano. Good morning. Happy Fiesta daw sa barangay Del La Paz Norte. Hello kay paring Marvin C. Lopez all the way from Alcala, Pangasinan, na binabati sina Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio at ang Lopez family. Maganda umaga rin kay paring Jandy Lumaino. Happy Monday. Shoutout daw sa kanya asawa na si Joanna Laos Lumaino at sister-in-law na si Joy Laos Artates at sa kanyang pamangkin na si Ella, Aina and Sophia. Hello to Ma'am Catherine Santos at sa kanyang mga po si Cassie Austin and Kaylin. Good morning and God bless you guys. To Nanay Pines Jack at to Ate Riza Gamboa, magandang umaga po sa inyo. Oy, pwede rin kayong mag-text sa akin 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Ang oras mo natin ay 7:49 na ho ng umaga, mga ka-vibes. Mamaya ho ay pag-uusapan na ho natin ng ating top 3 headlines. Pero may mga karagdagan ho akong nais ibigay na paalala ho sa inyo. Ayon ho sa Pag-asa, meron hong total of 44 areas across the country na inaasahong umabot o aabot ho sa Danger Level Heat Index. So ulitin ho natin, ano ba ibig sabihin ng Danger Level Heat Index? Ito ho yung posibleng pumalo sa mataas ho na temperatura. No, yung mga lugar ho na iyan. Like for example, ito hong apat na areas ho na ito, according to their 5-day heat index, posibleng pumasok sa 42 degrees Celsius to 47 degrees Celsius. Ang Dagupan City, Pangasinan, inaasahan ho nating makakaraan sa 47 degrees Celsius. Ang mga lugar naman ho sa Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan at CLSU Muñoz, Nueva Ecija, 46 degrees Celsius. 45 degrees Celsius naman po ang asahan sa Echagüe, Isabela, Baler, Aurora, Casiguran, Aurora, Cubi Point, Subic Bay, Olongapo City, Sangli Point, Cavite City, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, 44 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Iba Zambales at Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, Ambulo, Bulong, Tanawan, Batangas, Alabat, Quezon, Pili, Camarines Sur, Rojas, Siricapis, Iloilo City, Iloilo, Katarman, Northern Samar, Borongan, Eastern Samar, 43 degrees Celsius ang asahan sa Naiya, Pasig City, Metro Manila, Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, MMSU, Batac, Ilocos Norte, Hacienda Lucita, Tarlac City, Romblon, Romblon, Legazpi City, Albay, Virac, Catanduanes, Mambusao, Capiz, Dumangas, Iloilo, Catbalogan, Western Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte. 42 degrees Celsius sa Calayan, Cagayan, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Infanta, Quezon, Mulanay, Quezon, Calapan, Oriental, Mindoro, Coron, Palawan, Cuyo, Palawan, Dais, Camarines Norte, Masbate City, Masbate at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Oh, 31 areas naman pong makakaranas ng extreme caution heat index levels na nag-range mula sa 35 degrees Celsius to 41 degrees Celsius. Oras muna din, 7:52 na po ng umaga. Medyo presko ho sa Baguio City. Nagpunta ho kami kahapon, this weekend, with my family sa father's side, ano, at with my titas, as we celebrated the post Mother's Day celebration. So, sobrang busy ho na inyong lingkod. Ngayon lang ho kayo, kami nakapag-celebrate talaga ng Mother's Day with my apong Meli at my lola. Nakapag-bonding ho kami kahapon, ano. Presko ho ang panahon. Sarap ho mag-jogging-jogging dyan sa Baguio City, ha? Ngayong araw, asahan ho natin yung 26 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City. Meron na rin sa La Trinidad, Benguet, 26 degrees Celsius din po. Mas malamig sa Tuba, Benguet, 22 degrees Celsius ho naman asahan ho natin dyan, ha? 7:53 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Good morning to Noel Cuevas. Belated happy birthday sa iyo. Greeting from Aida Caranoo. Magandang umaga po kay Felipa Sarmiento. Magandang umaga po sa inyo. Kay Ma'am Catherine Santos. Ulitin lang daw niya ang message niya kanina. Share daw sa kanya mga apo si Nagkasi Austin K. Lynn. At pa-play daw ng Dilaw by Maki. Sabi ni Tita Sol, kamukha mo si Lola Melinak. Oo, eh, lookalike ko yan, lola ko yan. Ay, si Lola Meli ko, itisay-tisay yan eh. At saka kabuhok ko yan eh. Oo. Makulit-kulit ng konti. 7:53 oras sa buong Pilipinas. Eh, magandang umaga kay Joanna Laos Lumaino. Happy Monday. Work-work na naman. No? Shara daw, kanuking kayang poging asawa, eh, Jandy, good morning sa inyong dalawa. O, siya na. 7:54 na po. Tayo ho muna'y magbabalita na, ha? At marami-rami ho tayong pag-uusapan na naman. The morning, round of headlines. Korte Suprema nilinaw na wala pang pinal na desisyon sa petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Ro Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. The morning, round of headlines. Senator Panfilo Lacson, hinimok ang law enforcement agencies na higpitan ang intelligence work sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. The morning, round of headlines. At ICC Attorney Cristina Conti nagbabalang magiging salungat sa paglaya ni Duterte ang support statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. The morning, round of headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye natin top 3 headlines today. The morning, round of headlines. Isang direktang paglilinaw ang nilabas ng Korte Suprema kahapon, araw ng Linggo, ukol sa mainit na usaping legal ni dating Pangulong Rodrigo Ro Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Nilinaw ng Korte Suprema kahapon, araw ng Linggo, na wala pa silang pinal na desisyon ukol sa pangunahing petisyon na inihain ng dalawang dating opisyal laban kay Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang respondents. Kasunod nito, ginawa ng mataas na hukuman ang pahayag kasunod ng mga kumakalat na maling balita at espekulasyon daw sa publiko hinggil sa estado ng nasabing kaso. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, i-upload pa lamang ngayong araw ang legal na opinyon na may kinalaman sa pagbasura sa hiling ni Duterte at De La Rosa para sa isang temporary restraining order o TRO at status quo anti-order. Sumiklab ang kalituhan matapos makot sa isang talumpati si Senior Associate Justice Marvick Leonen noong May 23 sa Marawi City, kung saan binanggit nitong lalabas na ang desisyon ngayong araw ho ng Lunes. Agad namang piniliwanag ng Korte Suprema na naalis sa konteksto ang naging pahayag ng maestrado dahil ang kanyang dinaluhang pagpupulong kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University ay nakatutok sa Sharia law at sa mga responsibilidad ng mga abogado. Kaugnay nito, inaasahang maglalaman ang ilalabas na dokumento ngayong araw ng magkakaibang pananaw at hiwalay na opinyon ng mga maestrado na maaari namang basahin at suriin ng publiko upang mas maunawaan ang legal na takbo ng mga usapin.
1: The morning round of headlines.
0: Inimok naman ni Sir. Panfilo Ping Lacson ang National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police at maging ang Armed Forces of the Philippines na mas patatagin pa ang kanilang intelligence efforts upang matunton si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam kahapon, araw ng Linggo, hayagang pinuna ng dating PNP chief ang naging kapalpakan daw ng mga otoridad. Naarestuhin ang mamabatas na naharap sa warrant mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa mga crimes kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Binigyan din ni Lacson na isang taktikal na pagkakamali ang pagpapadalan dalawang babaeng ahente ng NBI upang magsilbi ng warrant na nauwi sa pagtakas ni De La Rosa matapos nitong itulak ang mga ahente ayon na rin sa ulat ni NBI Director Melvin Matibag. Nagpaabot din ang mensahe si Lacson

0: ngunit nananatili ito sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order kung saan wala pa silang naitalang ulat na opisyal itong nakalabas ng Pilipinas. Isang matapang na pahayag ang binitawan ngayon ng isang legal counsel mula sa International Criminal Court o ICC laban sa mga mambabatas na patuloy na nagtatanggol sa nakaraang administrasyon. Inihayag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti kahapon araw ng Linggo na maaring manganib ang hirit na paglaya ni dating Pangulong Duterte sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagtatanggol sa war on drugs. Ayon kay Conti, ang depensa ni Cayetano ay patunay lamang na malakas pa rin ang kapit sa kapangyarihan ni Duterte sa Pilipinas na maaaring gamitin ng dating Pangulo upang takasan ng hustisya o pakialaman ang mga ebidensya ng Korte. Ito ay matapos sabihin ni Cayetano sa isang live stream na pro-life at usaping human rights ang madugong kampanya kontra droga ng nagdaang rehimen. Bukod dito, binalaan din ni Conti si Senator Robin Padilla na siya ang most at risk o nanganganib na makasuhan ng obstruction of justice sa ilalim ng Article 70 ng ICC Rules. Ito ay matapos umanong tulungan at isama ni Padilla palabas ng Senado ang itinuturing daw na fugitive na si Senator Bato de la Rosa. Samantala, binanggit din ng abogado na posibleng maging subject na rin ng arrest warrant ang pito pang pangalan na idinawit bilang co-perpetrators o perpetrators sa kaso kabilang na si Senator Bongo. Sa kabila ng mga tensyong ito, nakatakda namang idaos ng Trial Chamber 3 ng ICC ang kauna-unahang status conference para sa kaso ni Duterte ngayong darating na Miyerkules, May 27, upang talakayin ang schedule ng paglilitis at ang opisyal na wikang gagamitin sa korte kung saan ipapanalangin naman ng kampo ng biktima o ng mga biktima na maisama ang wikang Tagalog o Bisaya. Oras, alas 8 na ho ng umaga, mga kabibes. At meron ho tayong isa pang panayam, no? We have a scheduled interview. Ito naman ay patungkol sa safer roads through free drug testing for transport operators. O dito ho sa Angeles City. Okay? Ang mga kasama ho natin mamaya ay ang ACADAC program head na si Richard Alan E. Saul. Sige, idire-diretso na ho natin ang atin hong programa, ha. Once again, we are live right now. Maari ho kayong manood ng programa sa magitan ho ng facebook.com/GV991. At syempre, kayo din ho inaanyayan ho namin makinig through different channels bukod ho sa GV99.1. You can also listen to us through GVAM792, naglilingkod sa bayan. At sa atin hong telebisyon, Signal Digital TV Channel 306. And of course, mga ka-vibes, huwag ho ninyong kakalimutan to follow us on our different social media pages kagaya ho ng Facebook. Meron din ho tayo sa X, meron din ho tayo sa Instagram, meron din ho tayo sa TikTok, pati ho sa YouTube. So there are a lot of ways on how you can get in touch with us, how you can listen to the show, ha? Sige, it is a very busy day-to-day, mga ka-vibes, ha? Pero tayo ho'y maswerte dahil napagbibigyan ho tayo ng oras itong ating mga bisita ngayong araw ho na ito. Sige, mga ka-vibes, once again, it is now 8:02 in the morning. Wow. Bago ho tayo magsimula sa atin hong susunod ho na interview, maaari ho kayong magpunta na sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. Okay, ang ating hong susunod na makakapanayam ngayong araw ho na ito ay ang ACADAC Program Head, Sir Richard Alan E. Saul. Maganda umaga po. Ay, tama ho ba yung pronunciation ko na inyong pangalan, Sir Richard?
1: Actually, it's Soul, like Soul. Paul. Like
0: oh,
1: Paul.
0: Okay. Sir Richard, maganda umaga ho. Ano ho yung main objective ng Angeles City sa pag-i-implement po ng free drug testing para sa mga transport operators, Richard?
1: So First and foremost, ang talagang objective dyan is the safety of the Angelenos